0: Muka.
1: 4:58 minutos zvichileva lekwezvo kunene ileka mpundzo wa mutlano mboso hinavela kuva hilonkama inwa tlhesela leswimiti zvezvo mutaka famisa xiswone ka siku na mutlhe wa mutlano hi begisi kuva hita kuma madzungula enkama wa 5 resh tsoka swoswo hita va hi 5 resh na 40 minutos kuma matimu ya siku sezora xitava jornal da manhã hi 8 resh na 10 minutos xitava gingirika kunene hi 9 resh xitava madzungula ya xifundzha nkulu Maputo hi 9 resh na 15 minutos kuma ta mafambela ya hi xiyimo xa madzungula ya xifundzha nkulu Maputo Desora xitava ntirhisano na Antena Nacional na kuva hi kuma madzungula 11 horas estava Jornal Maputo, 12 horas hi tlhakumaka ta kavumba Jornal da tarde hi ta ka dzukuma hi 12 horas na 30 minutos hi 13 horas hi nhlikani Maputo hi 13 horas na 30 minutos hi ndondzi ya tavululami 14 horas madzungula ya nhlikani 14:10 switiviso hi 14 horas na 20 minutos nongonoko nkuweni ku wone hi ta kuma wansati kunene ni nkambi ya viki hi 15 horas hi tava madzungula ya nhlikani hi 16 horas madzungula ya xifundzha nkulu Maputo 16:15 lavantshwa va ni zvito 17 horas madzungula ya xifundzha nkulu Maputo 17:10 hi tava segurança rodoviaria hi 18 horas nhlavutelo wa madzungula 18:15 vunanga bya Mozambique 19 horas matimu ya siko 19:30 jornal da noite 20 horas kuma tamen ntango ya ku tiyisa mis 21 horas madzungula ya siko 21 horas na 5 minutos nongonoko wa nyingitimu ka tiko dzongeni 23 horas na 30 minutos tava ultimo jornal hi meia-noite kunene hi tava hi ninghena ka xixingi xa mintirho ya mpundzu hi amukelani ku losela haleho Natali Ulibombo zvito lebyi n'wi byi twaka halaha ya mixinini ku na Mirandolino Matimbe namuhla i wa wuntlhanu 21 August 2026 kunene ke va lekwezvo hi longoloka kun'we ka wa wuntlhanu loyi wa manyunyu na hi ni ku dumaka leswaku hi ta va hi leswin'we kondza la ni mintizvezvi mi ta ka va mi yima kone xiyenge lexi xi fambaka ya tlhasela ya ka nsimbi ya Desores kunene hi begisa mawachi yezu loko ma nga fambi swona tikweni hinkwabyo hi le ka 5 resh
2: Radio Mozambique Maputo
1: hikuva hi zvula ku va hi ta kuma madzungula ya mixo

va xiyiva ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho. Va vula leswaku namuntlha doropa ra Tete ri kumbexeliwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33 graus, ku tlhatama Maputo na Ncanca hi 30, Beira, Ximoyu, Nyembana, Nampula na

Hlekana. Moyeni kupfuka. Mama nake anjani? A bon. Avatsongwana ke. Vatlanga. Hi mina mani mi. Hi mina John Go. Okay ni ke sengopfu. Hi kombela mani private hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana a hi pfuna hi timhaka ta yini hi timhaka ta vafundhisi okay ni khesi ngopfu inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo inkomu

0: Mani intsindza wa xifundza nkulu Zambezia doropa leli lukumeka kusuhi ni kombe lina byalisaka ta vurimi na le hambanyisiwa hi makume mambiri ya makilometro ni lwandle la Indiko. Hikona ka matshamelo ya doropa leli Kilimani ane mpolwe leswi tlakuxaka mintirho ya vukosi ni ta vutshevi. Kilimani hi doropa lingani vutifumi hi ku landziwa ka mintirho ya nhlawulamani. Doropa leli ave ndhawu ya lisima swinene ka ta mintengo ya Swahili. Nkarhini maputukezi ma kumekeke mugangeni lowuya hi 1498. Hi 1530 doropa la Kilimani li phangiwile hi maputukezi. Hi ku landza hi ta kombisa matimu ya doropa ni matumbulukele ya vito la Kilimani. Matimu ma vula leswi swaku ku ni swihitana swinyingi mayelano ni ku tumbuluka ka vito la Kilimani. Hi ku sungula hi ta vula leswaku Kilimani a sukela ka marito ya Xinghiza lawa ma nge Killklingman, hi Xiputukezi swi vulaka leswi swaku mudlayi wa vavanuna. Hi ku famba ka nkama ku vuliwe leswaku Kelman, ku vula muganga wa tiko la Musambiki lowu xanisiwaka hi tinsuna ta ku vanga dzedzedze lana vunyingi bya vaweti va luzeke vutomi hikona ka mavabyi lawa. Mayelano ni vito la Kilimani ku vuliwa leswi swaku vito la doropa li humelele nkarhi ku tsumbuluweke vukona bya lona hi Vasco da Gama lweyi a nga vona vanhu na varima a va vutisa hi Xiputukezi a vito la muganga lowuya. Hikona ka ku kala va nga litwanga a lirimi na a vulavula lona ni xivutiso lexi a va endleleke xona wun'we ka varimi lava va nga ha landza mintirho. A ta va vulile leswi swaku ku liya mani leswi swi vulaka ho rima. Nakona mayelano ni vito la Kilimani ku vuliwa leswi swaku lisukela ka tshinya la Kiswahili lirimi li tirhisiwaka a minkingeni ya matiko ya mpela jambu ka Afrika. Hi Xiswahili Kilima swi vula leswi swaku nhava. Leswi hi kaleke hi nga swi tivi leswaku a ta va swona kumbe xana a hi swona. Kama timu ya siku na muntla hi tsundzuke a ku tlakuxiwa ka Kilimani a va ka xiyimo xa doropa. Nongonoko lowu lulamisiweni ku hlayiwa hi Jose Ariel Bakwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhavuteli wa marito ni mimfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: maendlela mantshwa hi wun'wani ya kona.
1: Aka xibedhlele vakanela hi lembe, a maendlela lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV ma vhikelelaka eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Leni i ncini xoleswo?
1: Leni i PrEP, za ku yantshwa hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawu ya HIV.
1: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u ti vhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMC 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 o u digitala ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: ka maputo vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganoko wa emisori provincial de maputo u pangalataka vayaki tiko a mintirhweni ya vona
0: gingirika maputo
2: 8 horas de 17 minutos que nem relega Gingrika Maputo, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo, na Múcia Relega 21, que é agosto de 2026. E na cá, e já que vai gameta a FIC, VIC, Lejacudene, e Canile, que em Chocomaca, Leingue, Lissima, lá que vai, cota que vai, seguetelana. Vamungano angava loko hi chuka hi kume munhu na a wile hi kuma munhu na a gandliwe hi zwibye hi yindlo a gandliwe hi movha kumbe a ni ku vilela ka ku kazi loko a nga chukaka a ku kuma lomu andleleni hakanyingi kunene swa kazi a ta ku va hi nga kota ku va hi pfunana hi seketelana lomu tindleleni loko hi chuka hi kumana ho yenca swo swiya swa ku eyi hi nge manyana ku za a hi tlelela ndleleni laha leswaku empopswa kumbe edakwa kumbe swe yini kasi kutani hi nga naveli ku va hi tiva xihlela fuzwi xa leswi swi endleka leswaku a za a hi tlela ndleleni inaka haleno hi na tatana Joaquin Nkuna lweyi a pfaka hi ku hubyana leyi hanyelaka ta ku lumukela ni ku seketela vamungano hi nga xihambani xa ku tshuka kuruxivermehle namboso a ta hi tshandzela leswi a xihubyana xakwe xi swi yencaka mayelana ni ku va ku seketeliwa vanhu lava va vilelaka vanhu lava va navelaka ku va va nga seketeliwa hi ku zanga hetamu xisela tata byi xile kasi i ncini a ku seketela hi wini ntirho lowu xihubyana xinu xi wu landzaka hi ntshimantshima hoyohoyo

0: ka ni mambo swinene ni la ku veka ku khensa ka Radio Mozambique hikuva hi rhambile ku va hi kumeka ka mabulo lawa ya ku hi bulisana timhaka ta ku seketelana. A vito la mina hi mina Joaquin Salvador Nkuna tanihi longa vule kona ni mutirhi wa ka xihambana xa ku tshuka exigava xa provincia de Maputo. La ku tlhela yi engasela kambe timhaka ta ku khensa hikuva hi vitaniwile hi ta bulisana timhaka leti vula leswaku a ku seketelana ka ku loko munhu a le ka swa wubiha i ku ma switsongo leswi nga swi kotaka wena swange munhu pura ku va munghana wa wena a kota kusuka langa kona ka xigava lexi a xi kumaka ka xona a ya ka xin'wana. Munta das vezes timhaka ta ku seketelana ni leswaku loko munhu a za se a lava ku seketeliwa ekse na yena ha yexe a nga ha swi koti a ku tikhapa ku va suka ka leswi a nga ka swona. Cruz Vermelha a ma swa onge swo sweswo ni vanghani vanyingi ni mfumo wa Mozambique, for example muprofesa la ka Maputo e maleswo ni en coordination com o governo nga NGD muitas das vezes ka timhaka ta tindhambi ta timpfula loko ni timpfula NGD wa hi rhamba ku va hi tshama hi bulisana hi bala makungu ya ku nga ma yisa ku yini ku forma coordinada leswaku hi pfunisana emugangeni ka lava va for example va kumiweke tindhambi ta timpfula fora ka pakoti leli ni mapakoti man'wana for example loko vula ka wena ku nga kuma munhu xitaratwini na wile hikuva a ni qualquer problema emuzimbeni ka yena wa vaku a nga tingisi kahle munhu loyi então dyondzisa majaha ni tintombi ta lo mugangeni loko ka mina wa kona wu fika a ku twele kuma xitsongo leswaku munhu a nga endla ka swona ku va munhu luya a nga a pfuneka a nga kuntunwari la exitaratwini ku va a kota ku sekeleka ndhawu liyani to ti a fika xibedhlele for example ku va a kuma tintivi tikulu ta xibedhlele ku va ta kuntunwari timaha tratamente yena munhu wa kona. Mavhezi man'wana a ku laveka michumu swinyingi i michumu switsongo swi lavekaka i ku for example swo wa mu khoma hi tlhelo u n'wi burasara hi tlhelo u n'wi sekelekisa laya nga kona u kombekisa leswaku leswi nga maheka na wena swa maheka na hina loko sempre ni qualquer situation então sekeleka makwerhu a hi nyimi laya ka ndzhuti leyo u n'wi pfunisa munhu loko va munhu loyi a fika xibedhlele i ntirho wukulu lowu fanelaka ku va hi dyondzisana hinkwerhu hi ya mahlweni hikuva hi dyondzisana hi wona ku hi wu maha leswaku hi pfunana swangi vanhu va tikulula lingu se hinkwerhu va makwerhu lomisaveni
1: hi swona tatana Kuna xihlela fuzi hi wini ntizu lowu n'wini swa nga xihubyana muwu yencaka a ku va mukhwavela hakanyingi hi lahlile ni nga hlaya leswaku hi lahlile a vusema bya ku seketelana hine vanhu ya ni nge hlaya leswaku xitshungu kambe hine vanhu hi ntalo wezo swi nga xihubyana lexi xi hanyelaka hi ntshimatshima mhaka leyi hi wini ntizo lowu mu wu landzaka hikusa n'wina hu swi na n'wina ku swi kota kambe loko ku ni va munghana ku va va tirhisana nga hine vanhu xitshungu hi fanela ku va hi hi wini ntirhiso mu wu landzaka ndlela yini ya ku va n'wi hi kuca n'wi kuca vanhu leswaku va nga lahli mhaka leyi ya ku va ku seketeliwa va munghana
0: i ntiyiso yikulu va journalist leyi realment ya hi lahla a timhaka leti ta ku hi seketelana ya hi lahla purki a masiku la ku gamesela vanhu vanyingi va ni leswaku loko va kuma munhu na ha hluphekile vo khoma matelefoni mafoto ma swifanekiso va publikara ntsena manje xin'we xa kona hi mahaka swona na swange ku ri jurumela ka timhaka ta onge hi leti hileswaku hi dyondzisana a leswi va swi tshulaka ma premier sokori xilungu premier sokori yi nga mhaka leya ku munhu a tiva kuma xitsongo xa ku a nga mahaka loko munhu for example a nghenele nghozi ya wukazi for example va ku chayisana hi mimovha la ka movha la loko va chayisanile xa ku sungula xi mahekaka ku ve ni a pani ku litsongo ka ndhawu liya leswaku vanhu va dzuka va ba tinyandza a mhaka leyi nga maha leswaku ku va nghozi leyi kula so hi ku mhaka ku dzuka ka vona então hi fundzisana switsongo ku va vanhu va tiva ku maha switsongo leswaku va va kalmarisa vanhu lava va rhula

0: 8 horas 30 minutos, kunene ke hizinza nesha kwa mkama wina wini, itachambeta michini yezu na antena nasional, akuwa hikuma majitu ya kusungula, kusukela hala ya amanika, kuhambi waka lingaletana ya bukumena kamwe, ya shizo sha partidu frilimu nangweso lonkama, kukazi kuhambi wanka trakanyi wa mintizu ya kusungula, kasike hitaba hitlamida michini hilo kukutani, sitaba shitamitsikili akuwa hingakuma ama zito ya kupfuli waka nchengeleta na lia. Hiya mashwe ni kia halene nukuwa hilo nchubota ama zito ya tatanankuun, lesa kuke hitiba shihela fuzi, shanti zuluwa ulanza katata. Mwishili sa kumwikazi, mwidunjisa avatsongwa na vashikole akuwa vatkiva ashihela fuzi, sha makali. Kanti zuwenu muva donjisa ngofu leswa kuyini kuvava tiva soni insimantsima
1: makansa tatana journalista kanti zuwenu kuvula kumini kusunguleni leswa ku fundisana timaka ta ma primary socors ama primary socors i kutiva ku hamba switsongo leswa ku unga enta ka munhu lwa vavisiwaka leswa ku at kuma kusuka lana nga melwa kona nguzi ate ya fika xibelela ma primeiro socorros ma facilitara ku a tintivi ta xibelela ti continuara ni processo za tratamento nta vula exemplo de tsongo so loko munhu por exemplo a kuma ni nguzi tsongo a humela ngati por exemplo é sempre bom kuva hitiva ku hamba switsongo kuva ngati le inga xiririki hi ntambu ka ndhawu liya leswi swi facilitara leswaku loko va fika xibedhlele munhu loyi a tintivi ta xibedhlele ti ta tlhavinyeta vutivi ku va munhu loyi a nga luzi ngati ku fika xibedhlele na yena wutomi and then tintivi ta xibedhlele ti maha switsongo ku va munhu loyi a nga luzi ngati ate a kuma ku pona a huma xibedhlele a vuyela mutini to ku ni pakoti byikulu byi mhaka ya mhaka byo nilomu a xikolweni byi ne media mazomeni 24 hora e fundisana ka lona pakoti leyi vula kumbeni ku sunguleni emakomunidade tani xivitisin'wini veka ku sunguleni hi bulisana ni vatsongwani va selesanariwaka swikolweni ku va va tiva kun'wana ntirho lowu emugangeni ekaya exikolweni lava fundaka kona maxitambai ku ni lin'wana mahaka lona loko amaempreza loko tikomponi ti hi rhamba ku va hi ya kona tikomponi ti leswaku tiselesonara vatirho va

0: hichikwa hi kumana ni lava va tikaka vaya pela matini xichukweta xa ukazi va phonyoka nje va nghena matini mtsini leswi hi neva munganhu nga yincha ka swone loko hi navela ku va hi hulusha a munhu ya a iki aya ningena namzini mphaza munyana u veki kona va tropeta a kumeka na nghena namzini
1: inkomo amakale ini kulava jonzo ikulu xa kusungula xa kona loko u tshuka u vona munhu wa kho angheneki nambyeni hikuva a phazamile hikuva a kumiwe ha mati o swimbeni tingu u ve ni sempre akela situation za ku na swi tiva ku a ku nadara ke a ku hlambeta ku a ni fika lani a nga kona munhu loyi loko u tsumbula leswaku a wu swi tivi e sempre bo u nga ri xikarhi ku va na wena u tshunela exikarhi u tshunela kusuhi ni munhu luya byi koni le byanzu bya swi tiva byi koni vumbirhi bya ku bya u jula ku mu pfuna munhu luya ha swi tiva ma xi ten sempre vutisa swaku na swi tiva ku hlambeta ke ku va ni ta pfuna munhu loyi laha nga kona ku va fika laha aka ku va humela sini handle loko u tiva leswaku a wu swi tivi leswo fanela ku u jetela vanghana emugangeni luwa munhu loyi a ngheneki lweyi va nga pfunetaka ku va va hi pfunisa ku humesa munhu luyani ematini va haleno handle haleno handle ku ni ma-premier socorage ma enchiwaka na kona muta da xivezi loko yi liveni munhu loyi a nga nghena matini a nga kuma leswaku a tshuka a nwa mati lumiya matini lumiyani ta ku ni vutivi byi nga kona bya u nga byi endlaka bya ku munhu loyi a kahlela a humesa mati lawa hambi ku yentswa ku mu hlatisa mesi mikuva ma huma mati lawa pura ma nga menci mali mati lawa ma esempre bon esempre milor ku ve ni certeza le bya ku wena wa swi tiva ku hlambeta pura u swi yentswa swona loko u nga swi tivi u fanela ku bya tintivi ta kona ku ni tintivi por exemple ta sensap ta u ta tshuka ti kumeka loma lwandle por exemple ku ni tintivi por exemple ta police la costa ta na ta u ta tshuka ti kumeka loma lwandle loma a tintivi leti ti dyondzisiwile leswaku tiva ku ti nga endlisa ku yini ku va munhu ti mu pfuna ku va huma matini a vuya hale no handle loko nge leswani leswo u nga yenci xitani n'wi pfa so na u mi nyimela po zimbeni u pfa ku kumbe u tlakusa voko ku tlakusa pano ku mu komba swa ku handle hi haleni loko u zama ku bukuxa bukuxela haleni ku va munghana a huma matini a buya lowa ngu kona wena ehandle ka mati loya
0: ku ni lava va ku va va yentxa swo ku swi hlayeke leswaku va dya ku kombisa alexandro mpela va ni nghena matini hi ndlela ya ku va swi tiva leswaku va hlava ku hlambeta kambe va ya tlhasa va kokiwa hi mati dimeni bya masiku ku ni swihazahazana lomu matini swi cikana na swo tlhasa swo ya va koka leswi munhu a faneleke ku va a swi langusa hi ku zhanga handle ka ku va a swi vona leswaku wa swi tiva ku hlumbela a ku hlambeta leswi va fanele ku va a swi yentxa a nga vambyini te khomela tata hi ya hlomela a antena national leswaku ku na yini.

0: Ehe impela hi ta tsemelisa nje kungele timinete nyana titsongo tata hi mazwito matsongo lawa o ma hi wani mazwito lawa nga hi siyelaka hi ku katsakanya a ku va vanhu va tiva a ku seketelana loko ku jaku humelela mhangu
1: khani mambu swinene hi va ku tlhe hengasela ku cancer ku va hi zambule ku kumeka ka ntezulu switsongo nga vulaka leswona leswaku a hi pfuxeteni ku pfunana toda vez loko ku kumelela mhangu ka mungana a wu tivisi ku bya mundzuku mundzuku ta ve wena u nga ta byela ku pfuniwa lowu nga dyondzisanga emugangeni swaku swi kona leswi swi ta kazata ku va vanghana va endla ku wena leswi loko swi humela na wena leswi ntongo bya ku tiva ku hi pfunana tshunela kusuhi mungana ku enceki yini tshekeleka boya leni ku va u muxisela so i nchumu xikulu loko munhu a kuma hi nghozi a ta ku gwelaxanga ka swona u ta mpfuna lowu mpfunaka ha kona loko swi ku tsandza swaku engesela vanhu ku va ta va matixi timunu twa leswaku wena a wu endlanga a wena u mbaviseki munhu lweyi u ye mu kuma na hluphekile ntao engesela matixi timunu vuye va zazu.

0: hambana ya ku va ku na byaliseriwa makumela mintirho leyi ka xitshungu axifundzeni xa Bowani. Hi mintirho ya ku hambisa mapasi ya ku pfumelela ku fambisa mimovha nga makarta de conduction ka lava lavaka ku sungula ni lava va lavaka ku pfuxetela ntsena. Ntirho lowu u longoloka ni ku tsatsia vafambisi va mimovha hakwa va veni ku tivonela loko va nghena switaratwini enkongometweni na ku va va nga vangi timhangu ta mimovha. Ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri, mahungu ma vula leswaku Danito Nyamposa i mutlhavukanyisi muntshwa wa ntlawa wa Ferroviari wa Maputo a kombisiweke hi vurhangeli bya ntlawa lowu hi wa wun'wana hundzeke. Hi entelelo na Annabella Nkumbe.
1: Nyamposa o tlhelatlhela kumeka ka ntlawa lowu hi lembe la 2024 ku ya fika 2025 a li xiandla xa mutlhavukanyisi wa Ferroviari de Maputo lomu a tirheke na mutlhavukanyisi Carlos Manuel lweyi namuntlha ka la ku a nga ha li mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu. Carlos Manuel lwa rhangeleke ntlawa lowu kusukela 10 ka Junyu wa lembe la 2024 ku ya fika 2026 a kumi ntlawa lowu wa Ferroviari de Maputo no va tipundu timbirhi lembe la 2024 ku ya hela mphikizano na ntlawa lowu wa Ferroviari de Maputo kumeka ka matshamela manene ku va wu tlhela wu kumeka ka mphikizano ya Musambola nakona a swi kotile ku va nhenha ya Tasa de Mozambique hi wa wumuni lweyi Carlos Manuel siya ntlawa lowu wa Ferroviari de Maputo na wuni khumela tipontu na ntlhanu ka ndhawu ya wuntlhanu na kanharhu.
0: Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputo.

0: 14 horas na 13 minutos.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Enhlekani mo ingisito zondzeka hi tlhelela ka mitirho ya emisoro provincial Maputo hi Xitsonga ntsoka ku va hi kumekile cadena national hi kumekile a xifundzankulu Manica lomu kusuka la namuntlha ku tlhasa Santo Itaka a swirho swa vandla bya Frelimo swi kumekaka kona na hlengeletanile ku va swi dokadoka hi timhaka tinyingi tiyelanaka ni bandla lebyi nakona tiyelanaka ni tiko loko hi pima leswaku Frelimo i bandla lebyi byi fumaka a tiko bya Mozambique. Hi ta hambanisela vunanga ku nga le khale ta buya ni nqambi ya Vic nakona nongoloko madela ni vutomi byinene hi lowu hi ta ka ku nyika wone ku nga le khale kwala a emisoro provincial de Maputo a Radio Mozambique. Juli mavota na wena kwa tlasa kusei na 16 horas ku navelela nhlikani unene a ku navelela a siku bya ku tala matomo makateko ni tinjombo a ivi swin'we a hi kumi ni vunanga ntshaku hi ta buya ni ta vuxavisi ni vupaluxi.

Ihlikane mwingiseto ku rhandzeka ku zela ka nhlikana namuntlha laha ku navelela ka vuyingiseto byinene ka nongoloko qambi ya viki. Ku hambana ku kona ni masiku.

Kunene ka siku ra namuntlha yendzile a xifundzankulu Nyembani hi tsutsumile kongomakoli a Zavala a zandzamela koxe ku va ya rhamba Alcindo Majenje leyi kunene a tiviwaka ra Tiu Bebida kasi Tiu Bebida mani. Tanihi laha hi vuleke leswaku Alcindo Majenje loyi a velekiwaka siku ra 28 ka junyu wa 1975 a zandamela a Zavala xifundzankulu Nyambani. A ve munhu loyi a kuleke na nga le kusuhi swinene ni vatswali hikwalaho ka ku va a va hambanile, kambe nomu lowu a kumeka a tshama ni papa wakwe.

wakwe a luze vutomi malembe ma hundzeke. A ve ni ntlawa lowu wu vumbeke kule Azavala u chiwaka Ngalanga hi lembe ra 1993 la a chana kona ni Viola ra ku endla xikotela. Tanihi ntoloveto vachaya vo tala va sungulile kolaka ku va vachaya a viola ra xikotela ndzhaku se va xava maviola lamakulu lawa ya risima ngopfu swinene ka mina va sungulile kolaka xikotela na yena Alcindo Majenje kumbe Tio Bebida a sungulise xisweswo kambe hi 1996 a ve a suka xifundzankulu Nyembane a ta doropeni ra ka Maputsu a ku va a famba a lulamisa ta vutomi a laveta tindlela tin'wana ta ku tihanyisa. Hi 2009 a ve a kumana na ta Bazili laha a yimbeke vunanga byo rhanga gravarina yena ta Bazili a nga teka ma 7.

0: Hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vovakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inxikani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni ri na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiala ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni maghelo ya ku lwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vulwaka hi xiputukezi va nge i triseraidade. Kambe a triseraidade lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko wo za u va triseraidade u va ka ntanga leyi ya wukokwani leswaku se u kulile. Ndhawu se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swa ku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Ikhati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyelo lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke magedlele i swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dla a tifejau a fanele ku va a dla tihlampfi matandza a fanele ku va a dla nyama i laka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dli swa munhu wa minenge mun'wana a nga dli swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dla ni yelweyi a nga ni mari.

resource kumbe aku pumba swin'wana swa ku anga fanele ku adla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku awadla swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va adla na yena swo swi adlaka swona naswona swi ta mu nyika antamu a rhandza ku va a phuza aleti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika antamu i futhi hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu loyi a leswi a dlaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika antamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hi mapi hikusa a loko u kula a laka nkolo la u kumeka u venga u pumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyuliwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameki kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi ya vamalaranja wa matanxirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masana swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku aka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi mu hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoja kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu marefresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a marefresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodzi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na marestrisoji ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lweyi.

0: A loko a munhu se a kulile swange se a lomu ka udala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlise swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hina hi fanelaka ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetite la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisalo ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta ha ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara attention hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i li vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni laha se a kulile ala ka nkolo laha a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kada veji manje a kulaka a ni tanga na yona iya a laha ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswiya swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanela ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanela ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi hi ncini leswi hi fanela ku va hi xe vhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va hikuva kokwana lweyi a nga dli purukono mbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana kumbe leswi a ni swi lavi swi ni li sima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vi para yena a swi se hela ya ha mu lava kokwana lwa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya leswi a nga
1: 15 xa tikweni hinkwato ra Mozambique
2: Radio Mozambique Maputo. Rádio Moçambique, Maputo.

Matsungulo ya nhlikani hi emisor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mabota. Muzangilo wa bandla dza Frelimo ali ku hambiwa ka 11ª Conferência Nacional de Quadros i mukhandlu wukulu wa ku khangula namuntlha ka nguva yintshwa ya ku yakisa tiko dza Mozambique. Daniel Chapo a tlhamuxele leswaku nguva yi sungulaka namuntlha a yi hlayi leswaku i ku si kumbe iku dzivaliwa kumbe ku keleliwa ka leswi swi buyaka swi hanyiwa masikuni ya tolo. Daniel Chapo fa vulavula mixwa namuntlha dorobeni ra Ximoes fundzankulu Manica ku pfuliweni ka 11ª Conferência Nacional de Quadros ya bandla lebyi. Daniel Chapo a gemete mazito yakwe hikuva a hlaya leswaku a conferência lebyi namuntlha byi sungulaka na byi gamaka sonto yi taka fanela ku va ku huma ku byone a tindlela ta ku tsemakanya a swizalanganya vana va tiko va tlhanganaka na byone. Ko namuntlha ndzeni ka mazito yakwe muzangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo tlhelo muzangeli wa bandla bya Frelimo a hlayi leswaku bandla a byi zangelaka byi fanela ku va byi lwa ngopfu ku ndzuluta a pfindla bya migodi emigangeni ku pumba a ku hoda minchumu ku sukela ku matiko ya vambe. Daniel Chapo a li ntsena hi ndlela leyo a tiko byi nga ka swi kota ku va byi kuma a nkhululeko hi tlhelo bya ta cuma loko ku seketeriwa swinene a swiyenge swa ku hambanahambana swa ku bindzula a cuma a Mozambique. Muzangelo wa Frelimo fa a vulavula mixwa namuntlha ku haxiweni ka buku byakwe byintshwa bya vubisi ku sukela a zangela tiko byi vitiwaka Renovar Mozambique un novo pacto com o povo a nga leswaku ku pfuxeta tiko bya Mozambique mukhandlu wuntshwa wa ku funga xipfumelelano ni xitshungu. Kumi bya vanhu na vazazi va luze vutomi, mune va vavisiwa ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe nga ku byone hikola ka ku lwisana ni swihazi a xititu bya Zumbu a xifundzankulu Tete. Kasi lama hi hlaselaka kusukela a xifundzankulu Nampula mahlaya ku va Administração Nacional de Estradas a xifundzankulu lexiyana a kazi a yekisa ka swikhemu swi nga leswi nga ni buluwa bya nambu wa Monampu a xitrato xa nhlayo ya 12 swi nga ndlela ya ku lumukela a ku honekela ka xitizo lexiyana ka nguva yi taka ya timpfula. Delegado wa Administração Nacional de Estradas a Nampula Oreste Zezela a tlhamuxele leswaku ku yakisiwa ka buluwa lebyiyana ka mimbangu mibizi ya mpolwa luana kumbe ya buluwa lebyiyana faka mi honekelile kola ka ku cinca ka ta matshamelo ya nkama ni ku kokiwa ka misava hikola ka vukazi bya mati. Delegado wa Administração Nacional de Estrada ja Nampula a li mintirho leyo mi landziwaka a Rio Monapu mi ta yantswisa a ku fambafamba ka vanhu ni mithwalo aka nguva ya timpfula leyi yi tshinzekelaka. Madzungula ya matiko ya vambe ma hlaya ku va a xitsongwatsongwana xa Ebola kutani xi susi vutomi ka 2516 wa vanhu ku sukela loko a vuvabyi lebyi byi hlaselile hi Mayo a Khaluteke a Republika Demokratika du Congo. Tani madzungula ya vugamu paluxiweke namuntlha hi mfumo wa tiko lebyiyana ma hlaya ku va hi ku fana 5200 wa vanhu hi lava kutani va khomiweke hi mavabyi lawa ambangweni luwana wa tikonkulu Afrika. Mfumo wa Republika Demokratika du Congo wu hlaya ku va hi ku fana vanhu va luzaka a vutomi hi tipersento

Co.mz. Nkongometo wukulu wa nongonoko wa hina i ku va hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhenha, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, ku sukela endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku a va sivela mhaka leyi. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku kombisa tindlela ta ku tshinya vatsongwani a ku a va nga tingheniseli ka michado va nga se fikeliwa hi ntanga. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina, hi ta losela hi vunanga la banda ku paluxa loko va bandleve vatswele a ku a va nga chadisi vana va nga se fikeliwa hi ntanga.

0: Nkosi wa ku rhandzeka. Hakunene a hi faneli ku chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Hikuva leswo swi hoxela timfanelo ta vatsongwana ni ku va swi thindekisa vumundzuku bya vona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi mhaka leyi na hi tsatsiya vabyele a ku va va nga ngheneliwi hi moya wa ku va va chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Ka mabulo ya hina, swi ve livaleni leswaku ku chadisa vana va nga se fikeliwa hi ntanga swi engetela vusiwana mindyangwini ya hina, nakona swi pfalela ku va vana va landza mixuvu ya vona. Nyamuntlha, hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa mavonela ya vamamani va hamamu a nga Associação da Mulher do Amparo de Moçambique, nhlangano wu kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Mukhosi wa ku rhandzeka tsundzuka, hina vabyele hi fanele ku simamela mindyangu ya hina a ku dyondziseni ka vana a ku va twisisa leswaku va fanele ku lulamisa vumundzuku bya vona na va nyika lisima a xikolwe. Na hi nga tateli marito, hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manueli, Luiz Antonio Mandela, Arlinda Jorge Nyaka na Katarina Pascual a ku va veka mavonela ya vona henhla ka mhaka leyi na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi. A hi va yingiseni. Khanimamu swinene, nakona hi makhambi manyingi ku ni leswaku hina vabyele hi bula ni vana hi va kombisa leswaku lani a xikolwe hi xona tshinya, kambe u nga tshuka u swi vona ku ya humelela munhu a nga kusuhani swinene na hina a nga va muyakelani wa ku a humile a ya hi nga vulavula hi Joni ku nga kusuhi a ya Joni a ya tlhela hi mu vona leswaku hei luya mahanyela yena ngima u ta mu vona se a sungula ku va kokakoka swi a swinhanyatani swa lo mugangeni swi mu vona na leswaku hi titiya wa luya wa mungani wa mina wa laya a vuya na le ka matshamela lawa a ku va vana va swi twisisa leswaku a vanhu va le handle makhambi manyingi va nga tshuka va hi peta a khombyeni. Hi fanele ku va hi bula na vona hi ndlela
1: kanimapa a ndlela leyi hi faneleka ku va dyondzisa a vana ku va va nga naveli vanhu lava boyaka hi le handle, hikuva hi minkazi yiningi yo va vona vanhu lava boyaka hi le handle na va xongile hi nkamanyana woluwa leswi a swi hanyaka lomu a boyaka hi kona a hi swi tivi. Hi fanele ku va hi va dyondzisa hi va byela leswaku weni simama laha u nga koni laha u dyondza u navela leswi mini ni ku dyondzisaka swone u navela ku endla leswinene u dyondza hikuva loko u dyondza xikolo xi ta ku pfuna a xikolo hi xona xi nga ta va ka xi ku nyika ntizo lowu wena u navelaka.
2: Mambo a ni na mazito ya ku tala ka ku jidara ka vatsongwana loko vhela ntiyiso ko ku jirira hi vatsongwana hi nga jiramento vhela ku hi tshama na vona hi nga kazali hi ni vamamana hikuva wanuna u pfuka huma famba a ndyangu tiviwa hi wansati xa loko na mina.

0: Nsati ni nga tinyiketeli ku kudara vana laha a ku na lexi taka lulama. Lexi ni fanele ku yantxa vhela ku siku ni nhlikani ni ku n'wananga a xalisima ku tidyondzela u tibekela bya mundzuku bya ku nga futuru. Loko u tlhasa nkama wa ka kwaku u ta famba u katini. Na wena wa jaha a ni ku tlhaa xa ku sungula ku tijulela ntizo u hamba futuru byaku. U ta kota ku chata loko a swi sizi nchumu vhela u ya wa twa lesa a n'wana wa mbengani munhu u ga mu mutrika va ku hey va buyisa nyimbo ku hey nyimba hi yanga u tlulo u famba swa biha no swa ku maxan'wana luya hi mini ni nga muxani ni nga disgrasara a wu minini swi kumeka xa hi tshama na hi le matshovo loko hi le va vhisini hi nga kumini ku hi yangulana tiboha manele xa a hi nge kazali no vavasati. Antiso ya ka kwezi ku hi tshama vhela ni vana hi va nyika ntiyiso a xikola hi xona xa ntiyiso bya mundzuku wako khani mambo
1: khani mambo mama na Katarina
2: vhela a mhaka yo leya yin ya ku hi fanele ku yenxa yini a ku nwa swibakela ni vana la hina vamamana tinge hi tiphanda hi tiva swa ku hi endla yini hi tshama ni vana laha hi va dyondzisa hi va byela swa ku angela hi yo leya yin'we ntse a ku na swin'wana ku lava ku dyondza a ku dyondza hi loku lavekaka hi ntiyiso tenge a mun'wana ni mun'wana n'wana a pimisa swa ku tenge a ya xikolo hi ku sa xikolo hi swa xi taka mupfuna mundzuku ni mundlwana ka siku
1: a ku va hi hetelela mabulo ya hina marito lama navelaka ku va mi siyela vamamana lava hi yingisaka a nga va lo madoropeni tihandli ka madoropa hikuva hakakunene a mhaka leyi ya wusiwana hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka leswaku hi tshuka hi nyikela vana hi na vatswele kumbe ni vo vana na vona vo va tinyikela hi va pfumelela hi na vatswele hi nga va byela yini vamamana hi nkama lowu
3: na hi nkama lowu hi rhandza ku a byela vamamana hinkwavo lava va hi yingisetaka ka nkama wa sweswi leswaku a hi yeni ni mahlweni hi dyondzisa vana va hina leswaku va dyondza a ku va va ta tiencela vumundzuku byavo hi tlhela hi va dyondzisa leswaku a wu kati a hi ndlela ya ku va va baleka vusiwana loko vusiwana byi li kona la mutini i ku va hi lwa hi ni vatsweli ku va hi li ka hi byi hlula a hi ku va hi nyikela vana va hina ku va va va chata ni lava nga ni timali a ku va va ta hi pfuna la mutini i ku va hi va dyondzisa vana va kula va ta ti kumela mintizo va ta hi pfuna loko va tiza emindyangwini yesu
2: khani mambo ni ta bala swo swa ku a mhaka hi leya ku tenge hi va dyondzisa vana a ku na ndlela yin'wana a n'wana tenge a dyondza a susa makuru swa ku yini a ya phambeni ni tidyondzo bura ta tiva vumundzuku la yena
0: nkomu e vhela a vatsongwani vhela va kazatisa hi ku nga suka la u kwa yi xikolo ku hangahanga xikolweni a fambi a jiki hi ndlela a famba ni vanghana lomu va yiki kona a hi swaswinene va ka va swi lulamisa va ya tixavisa vatsongwana ja a hi nga kazali nga kazaleni ni vamamana tinyaku hi ve ni ntamu kama ni wini hi va hi dukara vatsongwana pero ku ta tshama kun'wana a humile hi xikolo ko hangahanga xikolo a yi lumuka madroga ni vanghana bya madroga a ya buya la kaya hambenyana longela swisayana lomuka paxa a huma la hi uniform a ya tlhasa lomu a yaka kona ambala swisayana a nghena a mhakeni ya ntizo lowu a fambisaka wona ekwanti la kaya a hi swona a nga sukisa swona lomu ndleleni va mu vona swa ku lwa hi n'wana manyana loko va vona mini mamana wake va le yini va le mamana wa kona a wa swi tiva ku a ni tivi nchumu xa hi kombela vhela na hini vamamana va lomi ndyangwini hi simama hi laya vatsongwana hi tlhela n'wana loko a huma loko a ya buya xikolweni tata swa kasi hi nga ni komba leswi u nga dyondza namuntlha hi laha ni u fanele ku a n'wana ku komba ntiyiso ni ndlela loko u nga swi voni u fanekele ku tshindzela xikolo xa n'wana khanela ni date wake swa ku amandya u tiva mahanyelo ya n'wana ya lala xikolweni pero ku ta tshama la koko a ya xikolo ku hanga hi xikolweni a famba a yambala uniform a huma ku a fambisa taka kwana

0: na khensa n'wini va mamana na hini va mamana swa ku a hi judareni vatsongwana va famba hi ndlela yinene ku si a mundzuku ka siku va ta hi pfuna vatsongwana lava a michato yi leyi hi hlayaka hi ku hi nyikela vana para vakwe hi ku hi vona a ku tixanisa ho xanisa vatsongwana va ka kwisi hi ku a xivezi n'wana loyi hi mu nyikelaka i ntsongo va ni 3 anji a ya mu nyikela ka papayi wa masikwenta yi tali anji o ya xaniseka n'wana a ya nyimbisiwa hambi wa xikrava a tswala a hali mutsonga n'wana loyi a ni fanele ku a ya xikola ya dyondza maji hi mu limitarile hi ku ha xaniseka a hi mu nyikele ka papayi manimani ku xigogo a hi lwa ni ndlela swa ku a swi fi swoleswo swi hela swi nga ha simami hi lwa na swona lo mintini ku vana va dyondza va ya xikolweni purapfela ku va tikumela mintiso khanimamba
1: khanimamba swinene mama na Arlinda marito mambirhi manharhu ku va hi hetelela mabulo ya hina
2: khanimamba a hi lwenini vhela ni vatsongwana a mhaka hi yola yi hlayaka laha ni makwiziwanga timhaka leti ta ku loko a suka kaya ni tshama na hi ku yena a yi axikoli na ku lelandleleni va ni tinyingi mai a hi lwenini a ku na swimbenyani va mamani hi hini ku jaka hi lwa ku va hi swi ta kota ku swi khaluta timhaka leti hi lwa ni va vatsongwana ku na swimbenyani vhela maji laha handle lani a mahanyela ma cincile loko va le handle vatsongwana leswi va swi hanyaka i swimbenyani loko a nghena la kaya leswi va swi hanyaka i swimbenyani kambe a hi lwenini hi nga ka hi nga heleliwi hi matimba ya ku hi lwa na swona a hi lwenini a ku hi ta ze hi kota ku va hi hlula a mhaka leyi nga ka yona khanimama
1: khanimama swinene hi tlangela swinene ka vamamana lava tinyikeke nkama ku va nyamuntlha hi bula hi nhlokomhaka leyi hi xanisaka swinene emahanyeleni ya hina hakunene swa xikuvalisa hikuva loko hi vona vana u tlhangana na yin'wana se a ni n'wana kulobye se swi kumeka na swi xikuvalisa hikuva hina a tolo a hi ku a ta heta usiwana kambe usiwana loya liya hi kola ka mahanyela loya liya hikuva leswi a nga ha teka n'wana a nga tirhi nuna a nga tirhi kambe tolo a zame ku va muxengaxenga u vonanyana swa ku tsakisanyana laya u ku hi swa swinene a hi tivoneleni haka kunene hi ya mahlweni hikuva hi khwavela vatsongwana va hina a ku va va nga tingheniseli ka mhaka leyi va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela andyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi kusuhi swinene ni ku va hi gemeta nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi heteleleke mabulo ni vamamani va hamamu lava vekeke swifuva swa vona a ku heliseni ka michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu mukhosi wa ku rhandzeka hi tshembisa ku va ka nongonoko u taka hi ta kombisa mintirho ya ntombi yo karhi ka xiyenge xa ta vuxongi na yi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Yolanda Kakana loko a bandleve vanhanyani a kwa va simamela tidyondzo ndleleni ya ku lulamisa vumundzuku bya vona.

16:05 a hi le karhi hi kuma mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo. Hi nkombo swinene Stel Manyisa hi ta tlhela hi ku rhamba loko swi ta ku 17:00. Yi ta kuma vunanga ku fika kusuhi swinene na 17:00 xikarhi loyi nga ta tlhelaka hi rhamba ye Stel Manyisa.

irmão Balua. Nya muntla dropara kilimani li tlangela 86 wa malembe na li tlakuxiwa ka xiyimo lexa doropa. A swi feni ka doropa.

16 horas na 49 minutos. Ele incomum senene, wena uxauleke este chilês, emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Kuvasco Kupangalataka, Majambulawa. Majambulawa ya Wamuntano, sikula 21 ka agosto wa 2026. Weti ya untano na inaro leyise ikongomaka avugangwini. Ha, alembe sela famba. Inkarhi wa ku va u tsutsuma hi ku hantlisa u landza makungu lawa u malukeke ku va u ma landza ka lembe leli la 2026 la famba lembe leswi hweti ya untlhanu na yinharhu se yi kongomaka vugan'weni ta nghena ka hweti ya untlhanu na mune ha se ku to sala tihweti ti ngaki ku va hi ku bye bye 2026 tinharhu ntsena. Antlisa, unga godoli, sinzisa. Nambi skarata, skaratu asiku jonzisi. Inko musinene wena ohla uleke 102.3 KFM ni 1008 ka onda media. Na inga kohle kutlengela Padre Arcelio Matola kusikela matikweni, kusikela kole Espanya, ahla ule kuva a pangalatana nishti chilish. Aka ngingi hakudwela mwingi setile swaku nambi ule kuli. Swako teka kupangalatana na hina hinjala ya internet ka www.rm .co.mzeu hlawula ipe Maputo nga skota kuva uva kungwe na hina lomu ukumeka kakone ishila so Padre Arcelio inkomu sinene yana mahlweni upangalatana na hina eko seno uva ramba lava ngwane vakumeka kakusu hina wena leswa kuva pangalatana na hina nkari wihi na wihi. Ivone Viega, Jali, Ahi Lonzovote. Lonzovote avuga mudzwa viki, ku tsamisa hansi ni vatsongwana, mudyondzisana, ku kota ku va antumbuluku. Unga lahle.

0: Wingseto Kranzeka ripelile mahungu ya longkama mahlayiwa hi Stelly Manyisa. Namuntlha ku game ntirho wa xitsalela xikongomaka ku tiva swa ku tikweni hi vangani ntirho lowu endliweke xifundzeni xa Magudu ku Magudu ku kumeke na kulori Fernand Sidumu wa Rungula.
1: Leswo murangeli wa ini nga xitutu na swona hi statistika Eliza Monica Magawa loko kumisaka u tsaka ngopfu swinene hikola ka ku kulandziwa entirho lowu hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Leswo Monica Magawa vula leswaku hikola ka ku tirhisa emichini leyi swi ku pumbeke ngopfu swinene timhaka ta ku phazama kun'we ni ku n'we endliwe entirho tanihilaswi lavekaka ha kona laha a tlangelaka ngopfu swinene lava va kumekeke entlawu lowu kumekeke ka ntirho lowu. Kasi hi xiyimo xa xifundza xa Magudu ku ni leswaku ku ni entsengo enhlayo ya ku fika ka 68,492 wa vanhu laha ka vona 88% i nga va rhambu ra xisati.
0: Lomu xifundzankulu Maputo ku tlula 90,000 wa tihomu ti tlhaviwe nyezana ya ku fikeleriwa ka mavabyi ya febre aftosa ni karbunkulu ematiku sintomatiku mintirho leyi yi fambisiweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo swa nga leswa rungulaka Veronica Sidumu.
2: Makungu i ku va ku ya fika ugan'wini bya mpalwa lowu nga ta tekaka xiphemu xa lembe ku tlhave.

0: madzana ni ntlano makume ma gidi ya tihomu akwa ti fikeliwa ka mavabyi lawa. Hikwalaho ka mintirho leyi, ku kongomiwa ku va ku siveriwa ku va tihomu ti fa hikwalaho ka febra ftoza ni ku va ku vekisiwa madyela manene ka vafuwi. Mintirho leyi yi tshimamisiwa ngopfu exifundzheni xa Madutwin, Magudi ni ka Nwamba, swifundza malembe mambirhi ndzhaku yi xanisekeke ngopfu hikwalaho ka ku luzekeriwa hi tihomu hikwalaho ka mavabyi. Matshamelo ma vonekeke ngopfungopfu hikuva swi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya Afrika-Dzonga na Eswatini. Mahungu lawa ma paluxiwile hi murhangeri wa xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi ka hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputo Aida Kala. Ndzeni ka makungu ya ku tlakuxa mintirho ya ku vhikela swifuwo ka mavabyi ya ku hambanahambana, tiko ra Mozambique ngopfungopfu xifundzankulu Maputo xi kole vutlhari ka tiko la Eswatini mayelano ni maendlelo manene ya ku va swifuwo swi vekiseriwa vutomi byinene ku va swi nga luzi hikwalaho ka mavabyi.
1: Wa tshindzeke la Feira Internacional de Maputo Facin a mugangeni wa Rikatla ku hanyiwa a kitsikitsi vaxavisi ni valandzi va mabindzu ya ku hambanahambana va karhi va tivekisela hi tindlela tinene leswaku va loko ntirho ta sungula hi 31 ka Agosto hi nga ka yena va va va ri koho va tifambisela bindzu ra voho. A mugangeni wa Rikatla ku kumeke Alberto Paulo loyi a rungulaka hi ku landza Alberto i mahanyela muni hi ntswile leswi swi hanyiwaka mugangeni wa Rikatla ka lowu nkama ku chotaka masiku matsongo ku va fasi hi sungula.
2: Nkarhi lowu masiku ya fasi ma kumekelaka lana Rikatla siku hanyiwa a nkhuvukulu i ntalowukulu wa vanhu va kumekakalani na va lulamisela ni mapavhiliyanu yo hambanahambana lama nga ta kumiseka swilo swo hambana swi sunduriwaka lomu tikweni hambeni ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana. Na swilo swi endleka swi koka ka ntalowukulu wa vanhu van'wanyana na kona swi va kumekaka ndhawini leyi hi lava va gwembaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana ku fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka Feira Internacional de Maputo. Xavisiwa kutani leswi vulaka swa ku mintirho ya mintengo hambileswifasini ri kalaka ri nga se sungula se ya voneka mintirho leyo yi koka na kona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyana hi xikombiso.
1: Ahe wa ku rhandzeka lawa ve mahungu ya longkama hi Misoro Provincial de Maputo yingisita man'wani eminkameni ya ntoloveto.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo kanongo nokunwanyana wa mafambela manene switaratwini. Vhiki li hundzeke hi sungule mabulu na ze novele. Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafambelo manene switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhiselo manene ya switarato kongometweni wa ku vhikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi a ta ku na swona murhambiwa wa hina hi mu nyika nkarhi.
3: Mina Zenovela.

0: ni chefe wa section d'instruction au Junzisi College Fundzakulu ka Matswana.
1: Itlo lava fambisi kumbe lava fambe minenge. Ti dyondzo leti mi ti dyondzisaka switratweni va ti amukela hi ndlela mu.
0: Va ti amukela na va tsakile. Hi khanela futhi hi xitrada circular. Ku ni ndhawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni. Hine hi beka le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad. A va hanyi ti ku va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona. Porque khaleni ka kona na maphoyisa na manga kumeki a ku ni tinghozi to tala. Maxi ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona a ti sweswi hi hambaku ntirho lowu. Va kumeka va wu tsakela swinene na ntirho lowu hi wu endlaka. Porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana alomu switarateni. Ni vo vachayeri va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi nompodi hi tsutsumisa mimovha porque ku ni vatsongwana va ku podi va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowani.
1: Mi vulavula lana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera. I swini mapasadera?
0: Mun'wana ni mun'wana loyi a fambaka lomu xitaratini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swa ku hi laha ni a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona. A tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele. Ku nga ni swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yoxita provincial. Layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene. Mahlantsweni hinkwako lomu. Se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so. Doropeni na kone tindhawu tinyingi ti ni mapasadera. Swi lavaka loko hi ya xela doropa dyondza xifundzakulu ka Maputsu. Loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa. Nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dliwa hi peridera ra zama.
1: Hi tini tindlela ta matirhiselo lamanene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato?
0: Loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swa ku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xisungunaka lokula ka misava lani xitrato xi gamelaka kona hi nyima ko lani ka paseyo berma hi lavita ku sunguleni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi. Loko hi kota hi swi persevera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene. Ni mafambele wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene. Ha swi tiva swa ku mimovha alani Mozambique hi famba hi tlhelo bya ximatsi. Hine tenge hi famba hi tlhelo bya xinene. Mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona. Se movha lowu loko chuka u ve ni a maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma. Loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma. Ene tenge va swi persevera vanhu sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara porque sempre u ta swi persevera swa ku movha lowu heyi a mafambelo ya kona ni nga ku ta ka mina u gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka wutumulaka kwako.
1: Hi swona. Loko munhu a famba loko a li xitratweni leswo loko a le ka paseyo hikuva a nga le ka paseyo a swi sindzisi ku va a famba na chava swi nge a nga hambi ku famba hombe a nga famba a hombe.
0: A munhu loko a le ka paseyo i direto lomu a fambela a fanele ku fambela kona. Namba famba hombe. Nambi

0: anyima pra ku bula ni munhu a ku na problem. A leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona, va bula va dzungulisana ndzava. Se loko va vona movha hi kona ja va trapa jararaka jao a mun'wanyana po da friend mun'wanyana po da ntshaku ja ku gama ku ve ni tinghozi leti. Ja leswi hi dyondzisaka swona ku loko a ja u famba a va fambi paseyo, u loko a ja u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone. Nampo ti le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo, va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona.
1: Hi ni swibuluwana leswaku tsemakanya hi swona switirato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo, swi yakiwile tindhawu ta ku talatala, vanhu vanyingi va swi tshika a swibuluhani leswiya va tsemakanya hi switirato. Mi va byela hini vanhu lava?
0: Hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buruku dzin'wana na dzin'wana siku ya khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya. Hi vadyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele Casablanca ni tin'wani tindhawu kwala xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a vapapayi ni vamamana na vavhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa. Loko namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanush nambe a xikolweni mu heketa ni ku a buluwa yinini i kule pora u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitirato hi lahani ka ndhawu leyani ya ku kala a buluwa se ya ku gama fonile wa ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swa ku hi yena a nga mu dyondzisa a fahla leti se hi ya wu tirhisa a xiyenge lexi pora hi kota ku hi khanelisana ni volavu vamamani na vapapayi na vamanu pora va kota ku tirhisa a mabuluwa lawa ma bekiwanga pora ma xongisa xitirato ma bekeliwi pora hini hi tsemakanya xitirato pora hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwiso hi vhitana ku kolomu gangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lahani porke a ndhawu liya i ya so i so para hi facilitana swa ku hi tsemakanya xitirato hi ndlela leyinene.
1: Loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
0: a ni nandzu na yena luya u tsema loyi a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene luya na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni ma-limited velocity a swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour a va piritu lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa va swipersebera swa ku ku lweyi na chayela movha a boya hi wo yi 10 kilometers na yena lweyi na travesera xitirato a fadlarile se vanhu lava mbizi lava va ta kumeke na va kumete rero ja hikwalawo ni lweyi wa ku tsemakanya minenge ni lweyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 kilometers per hour ti nga tisekile loko yi ni 60 a tisenta ni lweyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitirato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mu kombelaka a wu mu pfumeleli pora hi kota ku hi vhitala tinghozi ta ku fana ni leti porke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge a ni nandzu lweyi na yena wu famba hi movha na yena ni nandzu pora hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku jeke ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, em Garoaco vai com mais cautela ao Mahungo.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Mungiseta ku rhandzeka ripelile hoyo hoyo ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha. Masiku matsongo machotaka ku va fasi isungula 31 ka Goshlwei ku hanyiwa kitsikitsi ya vaxavisi amugangeni wa Rikatla lomu xifundzankulu Maputo 90,000 wa tihomu ti tlhavunyezana ya ku fikeleliwa ka mavabyi ya febri aftosa ni karbunkulu hematiku na sintomatiku. Namuntlha kunene ku game ntirho wa xitsalela xa ku sungula xikongomaka ku tiva swa ku tikweni hi vangani. Ntirho lowu wu pfaliwi axifundzeni xa Magudu. Tinhlokomhaka ta nhlawutelo wa marungula wa namuntlha hlawutelo wu kombisiwa hi Stelio Manyisa, ova leswaku ani Nash ni na Afonso Magulu ka michini, majaha ya Radio Mozambique ma ku navelela vuyingiseri byinene. Ripilile hi ku pinda. Namuntlha xifundzeni xa Magudu ku pfaliwi xiyenge xa ku sungula xa balisa ri kongomaka ku tiva swa ku tikweni hi vangani. Ko Magudu ku kumeke mutirhisani wa hina Fernando Sudomu wa rungula hi ku landza.
4: Leswo murhangeli wa ini anga xitutu naswona hi statistika Eliza Monica Magawa hi loko kumisaka u tsaka ngopfu swinene hikwalaho ka ku ku landziwa entirho lowu hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Leswo Monica Magawa vula leswaku hikwalaho ka ku tirhisa emichini leyi swi ku pumbeke ngopfu swinene timhaka ta ku phazama kun'we ni ku n'we endliwa entirho tanihilaswi lavekaka ha kona. La tlangelaka ngopfu swinene lava va kumekeke entlawu lowu kumekeke ka ntirho lowu. Kasi hi xiyimo xa xifundza xa Magudu ku ni leswaku ku ni entsengo enhlayo ya ku fika ka 68,492 wa vanhu, laha ka vona 88% i nga va rhambu ra xisati. Xileswo Eliza Monica Magawa hi loyi a tlangelaka ngopfu swinene. Kambe laha hi nga kona hi ni majama ma nga lawa ma kumekeke ka ntirho lowu ma landzeke entirho lowu. Hi ta rhanga hi Luther Khosa. Luther Khosa u ve un'we ka lava va tsaliseke hi xiyimo xa xifundza xa Magudu. A ntirho wu fambe njhani?
5: A wu fambe khwasi ntirho kutani hi lasi swi va nga hlaya mambo Magudi a sensu se yi helile. Sensu ya Magudi ya 2026 como experience swi tsakile.

0: tsakise ngopfu tlhela swi nandziha ngopfu kutani va hi experimentarile va hi swi vona swa ku swa dara ku va nga swi implementara ka senso leyi taka ya 2027 entawu ya swi nyimela ku ya senso 2027 swi famba swi ri xitano hinkwaswo a maheruji hinkwavo ma nga yenceka vantani va ta lunghisiwa 2027 swi kumeka swi ri kahle
1: nkumu ngopfu swinene a bonjhani yin'wani lana a vito
2: ni Carlos Rufin Khosa
1: a ntirho mi voni njhani mi tirhi ka ndhawu yini ya kona lamakoti
2: a hi ri marule hi tirhe khwatsa vanhu va hala va hi amukelele rihandzu hi tsakile ku va hi amukelile va hi nyike hi tirhe khwatsi ka ku a va nga ni ku hi karhatisela ku hi tirha hi kume van'wani van'wanyana a va swi hluphisa minchumu ku a va nga swi twisisi swa ku hi lava yi kahlekahle maxi ka hinkwaswo swi fambe khwatsi
1: nkumu hi leyi a rad musamek mpfoto a vito mani ene hi swi a swi karhati mi hlanganeke na swona ku landzeni ngani bya n'wana
3: a mi hlamula hi vito ra Nicolas Ruben Mukhari ka ntirho wa hina ni khuluma sweswo swa ku a ku zangi ku ve ni swikarhateko tanihi ku ve ni mintirho hinkwayo sempre swikarhateko swi ta va swi ri kona hi ndirhelile ndhawini ya khola xifundzankulu makudi timangeni mulele mani barikwato ka ntirho lowu ni nga wu tirha a ma-difficultad xi ku ve makulu kumki me ni tsune ku tirha a ku ni suna ka mina kumi xiperienti a ni nga se tshama ndirhile ndhawu mara ni swi vone leswaku a ma-difficultad lawa a ni ta ni ma chava hi ku ni ma nga ni humelela a loko ni ta ni tirhelela kaya hi laha ku magameseni ma consigira ku ma enfrentara a ndzanga ku na ha vone difficultad rin'wanyani announceri ni primero dia porque a ndhawu leyi na tirhelaka ya ni nga yi tiva ku nga ri ndhawu ku ni yi dokurarile maxi tanihileswi a ni preparara swilo swona kusukela sala a ni te ku zana fika ntirhweni a ka ha va nga difficultad rin'wanyani hileswaku hi tirhe kahle ka hinkwaswo fambe kahle a hi tivi kumbe ku nga tshika ku ve ni maheru ximaxepa a ti ntan'we va tiyaku ni va nga ni maheru se hi tsake ngopfu ku ni va hi amukelile lomu nga fika yehlela kona hi ta tirha ntirho hi wu fambisa kahle a ku va nga ni maheru xi lexi balaka xona lexaku a makudi a senso se yi sungunile and yi helelile lexi nyimelaka xona lexaku ni lembe ri taka tlha swi fambisa switasi ku nga ve ni maheru xi ni lava ha taka va nga le ka madesi masegunda va nga ta konkoreraka a ma-difficulty ma ta va ma ri kona mara lexi lavekaka u tiyisela u dyondza kahle u persevera swaku lexi lavekaka ncini i yi na yini u swi kota ku ri swi endla hinkwaswo i guardar sigilo
1: i nkumu karhi mambu majama lama nga ke lawa ma landzeke entirho lowu wa xibalisa hi xiyimo xa xifundza xa magudu lava va vomisaka u tsaka ngopfu swinene na wona swaku a ntirho u fambe hi tindlela tinene loko sukela emagudu hi kongoma ka mitirho ya radio mozambique Fernando Sidumu a losela
4: ahee kani mambu Fernando Sidumu ni mahungu ma rungulaka ku pfaliwa ka xiyenge xa ku sungula xa xitsalela xikongomaka ku hlaya a nhlayo ya vana va tiko ra Mozambiki lomu xifundzankulu Maputo ku teketiwe ntirho wa ku tlhaviwa nyezana tihomu a nkongometi wukulu Veronica Sidomu i ku va ku fikeleliwa tihomu leti swifuyo swa he ka mavabyi ya febre aftosa
5: ku tlula 90,000 wa tihomu se ti tlhaveliwe nyezana ku va ti fikeleliwa ka mavabyi ya febre aftosa xifundzankulu Maputo ka mpalo wu sunguleke hi April wa lembe hi nga ka lona hi xiyimo xa tiko. Makungu i ku va ku ya fika vugan'wini bya mpalo lowu nga ta tekaka xiphemu xa lembe ku tlhaveliwi 150,000 ya tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi lawa. Hi kola ka mintirho leyi, ku kongomiwa ku va ku siveliwa ku va tihomu ti fa hi kola ka febre aftosa ni ku va ku vekisiwa madyela manene ka vafuwi. Mintirho leyi yi tshimamisiwa ngopfu exifundzeni xa Madutwin, Magudi ni ka Nwamba swifundza malembe mambirhi ndzhaku yi xanisekeke ngopfu hikwalaka ku luzekeliwa hi tihomu hikwalaka mavabyi matshamela ma vonekeke ngopfungopfu hikuva swi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya Afrika-Dzonga na Eswatini. Mahungu lawa ma paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi ka hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputo Aida Kala. Ndzeni ka makungu ya ku tlakuxa mintirho ya ku vhikela swifuyo ka mavabyi ya ku hambanahambana tiko la Mozambique ngopfungopfu xifundzankulu Maputo xi kole vutlhari ka tiko la Eswatini mayelano ni maendlela manene ya ku va swifuyo swi vekiseliwa vutomi byinene ku va swi nga luzi hikwala ka mavabyi. Ndzeni ka swona Aida Kala a tsatsi ku tihita ka tinhlari ta tiko la Eswatini a va a vula leswaku hikwala ka vutlhari leli va ta swi kota ku yantswisa vutomi bya swifuyo kun'we ni ku va ku tlakuxa

0: tirho ka xiyenge lexi.
1: Hinda leti mi nga buyela ntikweni na hina hi ta cinca a matirheli kombisana leswaku kasi a Swazini ni Musambiki hi tirhisa ku yini. U ri ke a swi nge saseki a ku mina kaka mina ni hlamba ni basa na vhizinyi wa mina a ni sila. Hinda leswi mi tisaka swona lani ha khesa, a leswi mi endlaka swona hala Swazini hansi hina hina hi ta ba hi tirha haleni Musambiki. Leswi hina hi tirhaka lani na n'wina mi ta tirha hala a Swazini. Swadenta na n'wina halani Swazini mi ti tendela swifuwo swa n'wina na hina haleni hi nga endli nchumu. Hinda ni khensile ngopfungopfungopfu mi nga tinyika nkama lowu mi buya hi pasana hikuva swa ku hi van'we.
0: Dokodela wa xiyenge xa ku hlayisa vutomi bya swifuwo ya xifundzankulu Maputo Job Masingi a vulile leswaku ntirho wa ku tlhavela nyezani ka tihomu famba hi tindlela tinene lalo nga ni nseketela ndzawulo hanyelaka ta vurimi vutshevi ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni vatirhisano a ku nyikelani ka mimirhi ni switirho swa ku famba ha swona.
2: Provincia recebeu apoio suporte do Ministério, quer na alocação de vacinas, quer na alocação de meios circulantes. Em relação à província e aos distritos, os técnicos dos distritos usam, na sua maioria, a motorizadas que permitem a chegar a zonas de difícil acesso.
0: Dokodela wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi bya swifuwo ya xifundzankulu Maputo Job Masingi na vulavula hi mintirho yi landziwaka enkongometweni na ku va ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu a ku va ti nga kumiwi hi February Aftosa.
3: Ken Mambu, Veronica Sidumu, inkama kuva hi bajovana ya mugangeni wa Rikatla a munisipi wa Marakweni hi kusuhi swinene ni Feira Internacional de Maputo Fassin. Fassin yi ta khanguliwa hi 31 ka Agosto nga ka yena. Ova leswaku a Rikatla, Alberto Paulo, se ya voneka a kitsikitsi ya vanhu ngopfungopfu vaxavisi lava va sungulaka se a ku va va simeka swibarakana swa voho leswaku ntirho ta sungula se na vo va ri ku holana mugangeni wa Rikatla. Alberto Paulo, hi yini kitsikitsi yi hanyiwaka koseno mugangeni wa Rikatla mi kumekeke kona namuntlha, nako hi twisi marito ya vaxavisi lava se va sunguleke ku va va simeka mabaraka vo.
4: Le vayingiseri va Radio Mozambique emisor provincial de Maputo hi angulo kusukela a Fassin Feira Internacional de Maputo la nkulu lamisiwaka ndzumba lowu vukombisi byikulu bya mabindzu swi nga ti endliwaka kusukela siku ra 31 ku ya fika siku ra 6 31 ka wetiwo loko fika 6 ka mzate ka nkarhi lowu masiku ya Fassin ma tshunekelaka lana Rikatla siku hanyiwa a nkuvuwukulu ni ntalowukulu wa vanhu va kumekakalani na va lulamiselani mapavhiliyanu yo hambanahambana lama nga ta kumbiseka swilo swo hambana swi bindzuriwaka lomu tikweni hambini ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana na swilo swi endleka swi koka ka ntalowukulu wa vanhu van'wanyana nakona swi va kumbekaka ndhawini leyi hi lava vaguimbaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana ku fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka Feira Internacional de Maputo tatalisiwa kutani leswi vulaka swa ku mintirho ya mintengo lambi leswi Fassin ri kalaka ri nga se sungula se ya voneka mintirho leyo yi koka nakona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyani hi xikombiso hi letete na wun'we xavisa mabolsa hi swipfama tetana ya ku xoweta a vito i swi leyi yivulaka swona ka Fassin wa ribeleri
5: yimeka ni vona ntshovelo
4: malume hinkwawo wata
5: malume nkuwa ngiri nikolo malume hinkwawo nikolo
4: umanyi wa kolo kusuhi
5: umanyi wa kolo kusuhi
4: leswi swi tisiwaka hi nkhuvo wa ku fana ni loyi ndzumba lowu
5: a ni nge hlayi leswaku swi tisiwaka ni tsivo kapa mo tala vanhu vanyingi
4: a nxavo wona maxavisi a wu swi kota ku xavisa
5: ku ni masiku n'wani ku ni malembe n'wani xavisa ku ni man'wana nga xavisa
4: lembe leri nambi leswi Fassin ri ta va vela
5: swona swa ku penceka yini ku penceka timhaka ta kota va tshimbisa ku hi nghena ntsini kuni karaxa loko nga na karaxa xa tshika swivona teka xa bleti kuila sentikwani ku nghena a mutsuka laha tiku kaxa rin'wana ja u xavisa lava nga ndzini noko nga le hanka a yi xavisi u xavisenyana swiswiku u xavisenyana na muchima yitsongo swona
4: nkarhi nombo marisiyatetina wun'we na yene muxavisi.

0: ci am na su melege andaw ni lay fere ndal sal ba bu tu nam le ci ku bu ko la nga te ni ku ngulam ko ni mi dir yo mana banan sey ko te ga ku ba yi lan zi wa e wuli lan am na su lan ku win ci ndaw ta sa ni ko sa ku bu jam le ni su lo su ni anem am sin dawle su ci sa ni sa ka ku ba ku nan ta lu ku ba ban la ba se ba ku la ke ndawle ni da ba se ni ta su su mana mana
1: aye ikensi le Alberto Paul kusukela amgangeni wa rikatla avoneke kusuhi akitsikitsi ya vashavis vasungona ka kuse akusimeka mabaraka ya voho leswa ku fasin ita sungula na voho se vatilandzela antiro wa vona wa vushavisi. Cruz Vermelha de Moçambique anga xambani xa ku tshuka hi ximu xa xifundzankulu Maputo xi tamele ntirho wa ku va xikola swihanano swa ku hambanahambana nkongometo ku va ku seketeliwa vanhu lava va nga ka matshamelela ya ku pfumala ka swifundza swi ngaku swa xifundzankulu Maputo swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
2: Ku vulavuliwa hi mpalo wa ku kombela swakudya ni timpahla a ku va ku yantswisiwa mahanyela ya mindyangu yi kumekaka ka matshamela ya ku karhata. Ntlhari ya nhlangano wa xihambani xa ku tshuka xifundzankulu Maputo Joaquim Nkuna a vule leswaku mpalwa lowu wu landziwa hi ntirhisano ni hubyana ya ku seketela vanhu va nga ka matshamela ya husiwana lomu ku nyikeriwaka kona swipfuno leswi leswaku hi ku landza swikongomisiwa ka miti yi hlayisaka swidyuhati ni vatsongwana va nga ka matshamela ya husiwana.
3: Ni ku yangasela ku khensa ka vanhu lava va nga ni umbilu lukulu wa ku muta da Jesu loko va tsumbela leswaku kaya ndzi ni xifambo swa ku ndza ha yambala ni ni banji la ku ndza ha yambala ku sala ni kama o ku sala ikulu se ndzi hundzile va rhandza ku peta nkwamini va hundza va siya xikritoro ka hina a timpahla leti hi tona tlhelaka hi tirhisa ku va hi nyika va a vanhu vanyingi va hluphekeke tindhambi va hluphekeke timhaka tin'wana elomugangeni nton va vonekile vanhu emugangeni wa purhofesela hina a xikritoro ka hina na va tiyisa timpahla leti ku ta pfunisela a vanakulori mavulo ya mina for example abukado hi ve hi bulisanana na yina xikuva hi pfumba yitsongo mpahla leyi pra ya pfuna vavhovhu va hina va nga ama centro da Poia Veliz ane ku tshemba leswaku va ta kuma switsongo kola ku va va yambala swo ntong lawo veka ku khensa ku kulu hi yo pfuno le u vule leswaku linga heli a lili ya mahlweni ku va hi pfunisela vangana ku a través de switsongo leswi nga na swona emakaka yena.
2: Ntlhari ya nhlangano wa xihambani xa ku tshuka xifundzankulu Maputo Joaquim Nkuna loko vulavula hi mpalo wa ku seketela mindyangu yi nga ka matshamela ya vusiwana ka swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo.
1: Hi nghena ka ta mitlangu wu tiyisa miri a hi ta hi vula ku famba ka vhiki maya matshindzekela masiku ya ku va ntlawa lowu nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo wu ya kombekisa lexi xifundzankulu ka mitlangu yi nga ta patsaka vadyondzi va swikolo hi ximu xa tiko a nga majogu xikolars a ntirho hinkwawo ya endliwa a xifundzankulu Nyembani. Rigobert Chisano i mutirhi wa Radio Mozambique Misoro Provincial de Maputo loyi a nga ta pangalataka a ntlawa wu humaka xifundzankulu Maputo. Rigobert ka lowu nkama a tipatsa na vatsongwana lava kumekaka lana Instituto Industrial e Commercial lomu va yaka mahlweni ku va va tlhavukanyisiwa nako Rigoberto va le ka masiku ya wugamu i ntirho muni wu tameliweke lana a Instituto Industrial de Matola
4: sweswi ku hambiwa a ntirho wa ku tilungisela ku va provhinsa ni provhinsa li ve ni ntirho wunene ka festival xifundzankulu Maputo a nga sali ntshako na yena kusukela ka n'hweti leyi va hlanganelela a Instituto Industrial de Matola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para kumeka hi ndlela yinene ka festival national sweswi ni ta tova tlhawukanyisi ni nga hlaya vatiacha va tirhaka ni mitlawa ya ku hambanahambana ni mamodadelo ya ku hambanahambana ni ticha mun'we u nga va laveti kusungula
5: enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungeni ni misro wa modalidade ya football
4: a mitirho yi famba njhani
5: a te sweswi hi nga lana a mitirho ya hina ya bola ya vavanuna a va fana na mina vavanuna li famba ben a sweswi hi ka vhiki lavunharhu

18 horas na 27 minutos. Ya mahlweni ku kuma vunanga na hi lontsovo ta nkarhi lowu hi ku wena nga tini nyama swi kala ka swi nga longoloki a swi ku yantswela hi ku hatlisa ngopfu swinene. Wena nyamuntlha u hlanganisaka malembe ya swifeni Mr. Bauna Lisa James lava hi pangalataka sweswi.

18 horas na 38 minutos. Mavunja, tipatsana hina kama jambulawa, kavu siku lela nyamuni. Wa untlano. Wena wa kumeka kanjeleni kankara lo hlayiseka so kota ku fika kaya na u hlayisekile. Na ikongomisa vunanga lele ka hinkwavo lava va tilulamiselaka ku va mundzuku va tichadela.

Mani intsindza wa xifundza nkulu Zambezia doropa leli lukumeka kusuhi ni kombe lina byalisaka ta vurimi na le hambanyisiwa hi makume mambiri ya makilometro ni lwandle la Indiko. Hi kona ka matshamelo ya doropa leli, Kilimani ane mpolwe leswi tlakuxaka mintirho ya vukosi ni ta vutshevi. Kilimani hi doropa linga ni vutifumi hi ku landziwa ka mintirho ya nhlawulamani. Doropa leli ave ndhawu ya lesima swinene ka ta mintengo ya Swahili. Nkarhini maputukezi ma kumekeke mugangeni lowuya hi 1498. Hi 1530 doropa la Kilimani li phangiwile hi maputukezi. Hi ku landza hi ta kombisa matimu ya doropa ni matumbulukele ya vito la Kilimani. Matimu ma vula leswi swaku ku ni swihitana swinyingi mayelano ni ku tumbuluka ka vito la Kilimani. Hi ku sungula hi ta vula leswaku Kilimani a sukela ka marito ya Xinghiza lawa ma nge Kilklingman, hi xiputukezi swi vulaka leswi swaku mudlayi wa vavanuna. Hi ku famba ka nkama ku vuliwe leswaku Kelman, ku vula muganga wa tiko la Mozambique lowu xanisiwaka hi tinsuna ta ku vanga dzedzedze lana vunyingi bya vaweti va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi lawa. Mayelano ni vito la Kilimani ku vuliwa leswi swaku vito la doropa li humelele nkarhi ku tsumbuluweke vukona bya lona hi Vasco da Gama, lweyi a nga vona vanhu na varima a va vutisa hi xiputukezi a vito la muganga lowuya. Hikwalaho ka ku kala va nga li twanga a li rimi na a vulavula lona ni xivutiso lexi a va endleleke xona wun'we ka varimi lava va nga ha landza mintirho, a ta va vulile leswi swaku ku liya mani leswi swi vulaka ho rima. Nakona mayelano ni vito la Kilimani ku vuliwa leswi swaku lisukela ka tshinya la Kiswahili lirimi li tirhisiwaka aminkingeni ya matiko ya mpela jambu ka Afrika. Hi Xiswahili Kilima swi vula leswi swaku nhava, leswi hikaleke hi nga swi tivi leswi

0: taku atava swona kumbe xana a hi swona. Kama timu ya siku na muntla hitsundzuke akutlakushiwa ka Kelemane avaka xiyimu xa doropa. Nokonoko lowu lulamisiweni ku hlayiwa hi Jose Ariel Bakwakwa, kasi Tomas Boruma ave mukhavuteli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

famba va ta ku vitana ma baby vitana number 1 ina vinto ra jina 30 minuti cha fana ku va hi mikombisano nonoko wa ntlhanu ni usiku hi nga ta swi kota ku mfikisela nonoko lowu swi kona swi kalaka swi nga le ka matshamela ya hombe xileswo hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene hi kola ka mphazamo lowu hi sa mahlweni mintirho ya hina hi emisoro provincial Maputo Radio Mozambique kusukela dropeni la ka matsola ro da resistance ka nhlatu trezinji dzoy kusuhi swinene ni 4 kantina shh.

ya busiku hi emisoro provincial de Maputo Michelio ya Alberto Langa. Murangeli wa bandla frelimo ni wa tikwa vule leswaku swikarhatu swivoneka ku tikweni swingo hela hi ku tihita hi ku tirha ni ku tiyisela ka vana hinkwavo va Musambiki. Xileswo Daniel Chapo a vule leswaku nhlengeletano ya swirho swa bandla leli endliwaku doropeni la Ximuyu yi kombisa xiboho xikulu matimweni hikuva yi ta pfula tindlela ta ku yantswisa mahanyelo ya vona. Ku khanguleni ka nhlengeletano leyi, murhangeli wa frelimo a vule leswaku ku chuniseka hi ta hukosi swi hi mayelano ni ku pfula machapu tikweni ni ku hundzisela pfinga la migodi matikweni hi tindlela tinene. Khale ka murhangeli wa bandla la frelimo tlhelo wa tiku Joaquim Xisano a vule leswaku nhlengeletano ya wu 11 ya bandla leli a nyimela ku va yi bindzula makungu ya ku hlamula ku vilela ka xitshungu. Xisano a humelerisa leswaku vutlhari la swirho swa frelimo hi ntirhisano ni lalavantshwa swi nga hlengela ka ndhukadhukisano wa nhlengeletano leyi. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ku ya fika ku gameni ka nhlengeletano leyi ku ta kombisiwa tindlela ha tona ti nga helisaku timhaka ta ku hambanahambana ti hanyiwaku tikweni. Nhlengeletano leyi yi endliwa ndzeni ka xihlahlaya xinge Desafios para a Consolidação da Unidade Nacional e Paz rumo à Independência Econômica. Mintlangano ya bandla leli yi vula leswaku partido li fanela ku va xitirho xa ku hlanganisa lavantshwa ni vavasati. Secretário-Geral wa OJM Constantino André a seketela nhlengelo wa lavantshwa ka mikhwepa ya ku yisa mahlweni swirho swa ku yisa mahlweni mintirho ya bandla leli swa nga ndlela ya ku tluletana vutlhari lama tirhela. Secretário-Geral wa OMM Sidalia Chauke a vule leswaku ku ni nlaveko wa ku engetela ku nyika ndhawu wa nsati hi ta hukusi hi ku va chunsa ku va va kuma nseketelo hi timali leswaku va yisa mahlweni mintirho ya vona. Hi tlhelo lakwe, Secretário-Geral wa ACLIN Carlos Cilia a vule leswaku ku fanela ku tlhelela xikhale xa ku nyika nkarhi xitshungu leswaku xi vula leswi xi nga naswo, lana vuleke leswaku nhlengeletano leyi i nkarhi wunene wa ku kombisa matirhelo ya frelimo hi ntirhisano ni xitshungu. Swifundza swinharhu swa xifundzankulu tete swi le mhangwini ya ku ya vana ni swin'wana hambi ni tiko hinkwalo hikwalaho ka ku khindlemukela ka switarato. Ku humelerisiwa swifundza swa Makanga, Mutarara na Zumbu, miganga leyi switarato ku katsa Mabulahu swi kumekaku na swikhindlemukela swinene mhaka yi nga tshimamaku hi ku tshundzekela ka nguva ya timpfula. Ku xukuvana loku ku kombisiwe hi mukombisi wa mfumo Christina Mafumo nkarhi a nga vulavula ni vaadministradori va swifundza, varhangeli va madoropa ni vavoneleli va switarato. Administrador wa xifundza xa Makanga Daniel Binala a seketela nlaveko wa ku va hi xihantla ku lulamisiwa xitarato na ku nge se fika nkarhi wa timpfula. Mahungu ya matiko man'wana misava. Mfumo wa tiko la Indonesia wu vule leswaku nhlayo ya va ku luza vutomi hikwalaho ka ku tsakatsaka ka misava hi mpimo wa 7.7 ka xikala xa Richter ku vonekeke hi Mugqivela tikweni leliya yi ya mahlweni hi ku tlakuka. Tanihi ku hlaya ka mahungu ya xihubyana xa ku lumukela ni ku tsutsumela timhangu, nhlayo ya vanhu va suseleriwaku se yi fika ka 111,000 hikwalaho ka nchavo wa xitshungu hikuva mhaka leyi yi ya yi phindaphinda ka miganga yin'wana. Kusuhi ni Dostersos ya xitshungu hi xiyimo xa matiko ya misava xi hanya ka matiko ya ku va nchunseko wa vukhongeli a wu xiximiwi. Mhaka leyi yi vuliwe hi murhangeli wa vukombisi la nhlangano wa matiko ya Europa lana a tsatsiyeke mimfumo ya matiko a ku va ku helisiwa ku chipisana ni tihanyi ta vukhongeli. Ta mats

Na 21 horas, na 29 minutos, xingi, xiuquba, xi tsamseka kuba hi va hi tirhisana ni switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza na Inyambani ka ntirhisano lowu wa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko.

0: Gipelele va matsalano va mahungu va Radio Msambiki xitixa nyambani va humelela ka mapalisano ya utsali ga mahungu ya Sazol 2026 vanhu vanharhu va xungametiwaka ku daya mun'we wa vanyamabindzu va manyisa ka maputsu va le mandleni ya maphoyisa aka Gaza 5 wa 15 tikoponi hi tona ti nga titsalelisa ka siku kumeka a Fasin 2026 ya kumbeleni ka mawani ya loyi tihloko ta mahungu ya dzongeni ka tiku aka wazihlanu lweyi a doropa ga ximoyu makarhi ka tiku nga pendiwa hi mubala wo tshuka chigelo mukhangano wa wukhumijen wa zwiru zwa bandla mavhingu tiku frelimu tshama hi sei hi ku ambela a mahungu ya dzongeni ka tiku. Uyani ka mahungu hi siku ga umuni ga mawani ya loyi aka muganga wa 3 fevrero aka manyisa adelwe a mun'we wa vanyamabindzu vanhu vanharhu va xungametiwaka ku mahawubihileki va khon'wile hi maphoyisa.
1: Maphorisa ya tikoxifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu va zazu lava va zoxiwaka nandzu wa ku va va dlayi a n'wamabindzu mun'we wa muno makumi ya malembe na mazazu a poxtwa administrativo bya le 3 fevrero a xifundzeni xa le Kamanyisa. Mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka agosto lweyi a tsutsumaka nkameni a vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a le lava va ningheneke ka munti wa tatana lweyi a dlayiweke leni tshwa ku va veke va xanisa a ndyangu na va londza a timali nambiloko va nyikiwile timali ta ku tlhasaka 28,000,000 wa timedical ni matelefoni mabibyi a vanhu lavo hi lava ntshwa ku va veke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavu na baliseliwile tinhlavu tibibyi na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana. A munyikwa madzungu laka muntu kula maphorisa ya xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lavo va nga na malembe ya kusukela 41 ku tlhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshwako ka mintirho swimilantswiki hi maphorisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi. Karmina Litz hi loyi a engetelaka u hlaya leswaku ka nkama wa sweswi maphorisa hi loyi ma nga ka zwimilana swa mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisiweke ka vubihi lebyo.
2: 3 wa majaha ma khomiwile maphorisa va nga ni 41 a 48 wani xa malembe va swi kotile ku va fambaka ka a mun'wasinyori va tlula muru va gama va pfula xipfalo phakathi ka yindlu va teka matelefoni mambili loko va teki matelefoni mambili va gama va teka mali ya 28,000 metikaxi va gama va teka xibamu va.

0: do Vulela três vezes. A Lucuva do Vulela três vezes. A Gama vamos ver se a unha monte. A Gama a perder o tome, colar a caia, nem maga, anga do Vulela. A Gama vai baleca. A Lucuva escolheu com baleca. Na mapoese ku hankise swi kotile ku hima ya ntirho wa hina pela hi kota ku yi ni xitshungu xa district la manyisa pela hi kota ku hi xiclaresela a vugevenga leyi ku khomiwa trexo wa vona va kumeka a kumandu distrital xa ka manyisa a lava a loko va khomiwile ni mbala xa ku ka trexo wa vona wa kona lwe wa utori lwe wa principal Enkama lwa nga li Joni a ligara mesa a família ali a vagona só quando tava já lu ku avuya ala ku susa o toma ala ku vadlaya então avuya vela nani xibamu ni vangani va ye va famba ka muti luya va ya susa o tome muwa wa bava a vavagwi a falsera kanka mwa xoxi va kumeka a distrito xa Manyisa pra va kota ku para responsabilizar o gerengilo.
1: Imagito ya munyiko madzungula ka muntu ku lama polisa xifundza nkulu maputo Carmine Elite loko a kanele kola ka ukhomo ka vanhu vasazu lava va swiswaka nandzu wa ku va va gaya un'wa mabindzu mun'we a poswa administrativo bya 3 fevereiro a xifundzeni xa le ka Manyisa xifundza nkulu maputo.
2: Vanhu vanharhu va xungametiwa kwa ku daya mun'we va nyamabindzu a Manyisa ka maputo va mandlini ya maphoyisa. Nduna ya ta makungu ni uhluku gatiku a vhushela vhiki leyi ya xipandzungulu xa ka Gaza tiva leswi a nga zwi wula ni ku zwi maha ka hungu leyi ga Alfred Muyanga.
3: A mfumo wa Mozambique lowu nga ta tirhisaka ndzeni ka munhu wa malembe lamataku a ntsengo wa 2 milioni wa madolari ya swimerika ka mintirho ya ku va ku tlakusiwa a bindzu la masimu leswo swi ve swi vuliwa wasi bili lweyi hi holobye ya ku pulanisa na le karhi ya pfuxela xifundzankulu Gaza loyi a xungeteke leswaku kusukela ka lembe leli taku la 2027 a mfumo wu ta nyikela ntsengo wa 500 milioni wa madolari ya swimerika a ku va ku ta ve ku landz wa a mintirho ya ku hambanahambana yi ranaka ni ku tlakusa a ta vurimi Selim Vala loko li karhi ya vulavula a swingeta hi ntsimatsima leswaku mintirho leyi nga ta landziwaka hi kolo ka timali leti i mintirho leyi ranaka ni ku popola timbewu tinene hambi ku va ku tirhisiwa a switirho swa xinguva ku va ku landziwa a mintirho ya ta vurimi ni ku va ku pfuliwa nakona switarati leswi nga ta mhaka leswaku a bindzu la masimu li hankisa li xavisiwa eka lava va livelelaka Vala na alkari ya kumeka lana xifundza nkulu Gaza ku va a ta vona hi kusuhani mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa xifundza nkulu Gaza ndzhaku ka tindhambi a vhi ya xungeta leswaku a timali leti ta ve ti tirha hi ntshimatshima ku va ku seketeliwa ntsengo wa 5.2 milioni wa varimi ngopfungopfu eka minkovotlo ya ka Ncencai ni Limpopo.
4: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para a sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2 mil milhões de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para o aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor.
3: I holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko tikweni Salimu Vala loko li karhi ya vulavula hikola ka leswi mfumo nga karhi u lulamisa ku va u landza swona ndzeni ka munhu wa malembe lamataka leswaku va ku ta tlakusiwa a bindzu la masimu na ku li karhi ku tirhisiwa a switirho swa xinguva.
2: Mufumo wa tiko ga Mozambique wu ta tshuka wu tirhisa timali ta ku ringana 2 mil milioni wa madolari ya Amerika kasi ku chukwatisa a ta masin'wi a wu lili Salim Vala nduna ya ta makungu ni uhluku ga tiko lomu nyambana varimi va rila timbewu tabyi ti nga talelo hi mati ya vula kambe ka siku wa xikarati xi nga ve xa hombi a mitirho ya ta wu bindzu yi layela varimi a ku va vula misele ya mati Sandra Masango.
5: A mitirho ya ta mabindzu lomu nyembani hi leyi kojitelaku a varimi a ku va vula a misele kasi ku va nga luzekeliwi hi timbewu ka masiku ya tivula. Murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu district ya nyembani Gomes Mafastela a wu li leswaku

0: ku a ku vula ka misele swi ta mhaka siku a varimi va nga luzikeliwi hi timbewu ta byi aka masiku ya tivula laha ku nga honeka a xikarhato vhiki ngambela bya ku a varimi va ku chikela gidi va luzikeliwa hi timbewu hikolaha ka vula.
1: A varimi va hina lomu ngambana ku lava ku va kumeka sena va vula misele enweka ka malowu nga kona ka situation leyi nga ka yona taleliwa mati masimu ya varimi te ku vuliwa misele cheliwa matubu cheliwa maxitrumi para ku yini para ku a mati ma hakisela mafamba i para ku kambe a vurimi gaga varimi kisima masiku na gimaheka ntao ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki ni ku se va kumeka vuvonke na va kumeka na va mahatirhi lowu para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na va sima ma ku tirha ntirho wa vona wa ku rima masimu lomu ka sinto ra Verde Nyambani.
0: Magezu ya murangeli wa mitirho ta mabindzu lomu Nyambani Gomes Mafastela kana ha kombela ka varimi ya ku va vula misele ka siku nga woniki ku luzekeliwa ka timbewu a masiku ya tifula.
2: Phulu ga u tlhavi ga mpondo ka tihumi gi sanguleko hi dzivamisoko a hundzileko kala senu gi tlhavisila ku hundza ka 15 ni giu magidi wa tihuma ka maputsu wa fakaza Veronica Sidumu.
3: Ku tlula 90,000 wa tihomu se ti tlhaveliwe nyezana ku va ti vhikeliwa ka mavabyi ya febre aftosa exifundzankulu Maputo ka mpalo wa kusunguleke hi April wa lembe hi nga ka lona hi xiyimo xa tiko. Makungu i ku va ku ya fika vugan'wini bya mpalwa lowu nga ta tekaka xiphemu xa lembe ku tlhaveliwe 150,000 wa tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi lawa. Hi kola ka mintirho leyi kongomiwa ku va ku siveliwa ku va tihomu ti fa hikwalaho ka febre aftosa ni ku va ku vekisiwa madyela manene ka vafuwi. Mintirho leyi yi tshimamisiwa ngopfu exifundzeni xa Madutwini, Magudi ni ka Nwamba swifundza malembe mambirhi ndzhaku ti xanisekeke ngopfu hikwalaho ka ku luzekeliwa hi tihomu hikwalaho ka mavabyi matshamelo ma vonekeke ngopfungopfu hi ku va swi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya Afrika-Dzonga na Eswatini. Mahungu lawa ma paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi ka hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputo Aida Kala. Ndzeni ka makungu ya ku tlakuxa mintirho ya ku vhikela swifuwo ka mavabyi ya ku hambanahambana tiko ra Musambiki ngopfungopfu xifundzankulu Maputo xi kole vutlhari ka tiko la Eswatini mayelano ni maendlelo manene ya ku va swifuwo swi vekiseliwa vutomi byinene ku va swi nga luzi hikwalaho ka mavabyi. Ndzeni ka swona Aida Kala a tsatsi ku tihita ka tinhlari ta tiko la Eswatini a va a vula leswaku hikwalaho ka vutlhari leli va ta swi kota ku yantswisa vutomi bya swifuwo kun'we ni ku va ku tlakuxiwa mintirho ka xiyenge lexi.
4: Ndhawu leti ni nga buyela ntikweni na hina hi ta cinca a matirheli komisana swa ku kasi a Swazini ni Musambiki hi tirhisa ku yini u ri ke a swi nge saseki a ku mina kaka mina ni hlamba ni basa na vhizinyi wa mina a ni sila. Ndhawu leswi mi tisaka swona lani ha khesa a leswi mi endlaka swona hala Swazini hari hina hina hi ta ba hi tirha haleni Musambiki leswi hina hi tirhaka lani na n'wina mi ta tirha hala a Swazini swadenta na n'wina halani Swazini mi ti tendela swipiwo swa n'wina na hina haleni hi nga endli nchumu ndhawu ni khensile ngopfungopfungopfu mi nga tinyika nkama lowu mi buya hi pasana hikuva swa ku hi van'we.
3: Dokodela wa xiyenge xa ku hlayisa vutomi bya swifuwo a xifundzankulu Maputo Job Masingi a vuli leswaku ntirho wa ku tlhavela nyezani ka tihomu famba hi tindlela tinene lalowu nga ni nseketela ndzawulo hanyelaka ta vurimi vutshevi ni tindhawu yi hanyaka ka tona ni vatirhisano a ku nyikeleni ka mimirhi ni switirho swa ku famba ha swona.
5: Provincia recebeu apoio suporte do Ministério, quer na alocação de vacinas, quer na alocação de meios circulantes. Em relação à província e distritos, os técnicos dos distritos usam, na sua maioria, a motorizadas que permitem a chegar a zonas de difícil acesso.
3: Dogodé.

0: Chin vutsevi hambi hi ta ku hlohlotela ni ku kambisisa tindzimana to karhi ta vufuwi, mabindzu na be yin'wana mintirho. Hungu leri tivisiwile hi Flucius Novela wa hubyana ya ku vonela ta machapu ni bindzu ka Gaza, lweyi a vulaka leswaku a kule nkarhi. Tikomponi leti hi leti ti taka na ti tilulamisela mayelana ku va ti ta va ti kombisa eka Fasin 2026 leswi i nga makungu ni bindzu va le landzaku. Flucensio Novela tlhamisela kambe leswaku va ka bindzu leli van'watikomponi va navela ku va va ya kombisa hi tindlela letinene leswi va taka na va swi landza hambileswi va dumeriweke hi tindhambi ka bindzu la ta vuxavisi. Novela a tsitsie kambe eka tikomponi leti to ka loko ti nga sana ti tsalisa leswaku va hi xihatla ti va ti tsundzekela eka hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza nambe hi kambiti ya ku vonela ta vukosi eka swifundza.
1: Lembe leli hi ni 58 wa ti-impreza ma nga tsalisiwa lani ka direction la industrie commerce ma lavaka ku famba fasini lembe leli. A ma-impreza lawa ka sitori ya manyingi ku ni varimi, ku ni lava tirhaka ni turismo, vaxavisi vanyingi va lavaka ku famba fasini lembe leli. Hi tshembe leswaku lembe leli tiimpreza ma ta vuya ni ma-resultat ya ku tsakisa ku tlula lembe leli ni nga ndlula. A lembe leli nga ndlula li tsakisile purke tiimpreza leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makurhi va va tlhela va xavisa. Se hi lava ku tiimpreza leti loko ti famba fasin ti ti lunghisa ma-product ma saseka buku fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi va matiko va ta lava ku fona swaku hi ntswini swi bindzula ka Gaza. Ku laveka ku hi ti lunghisa na hi swi tiva swaku hi ya ka fair international.
0: Marito ma lumbaku Flucius Novela a lumbaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza ku ta kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi xifundzankulu Maputsu u nga ta endlekaku ka masiku lama taku.
2: Kona ke Alberto Paulo na Cloro wa tirhi a kumekile a fasin hi wulawula hi rikatla wa zihlanu lweyi kasi ku wona hi laha kusuhani a fambi wa ku lunghisela bazari leyi.
3: Hixotile vayingiseli va Radio Mozambique yi yangulo kusukela a fasin fayira international leyi Maputsu lani ku lulamisiwaka ndzumba lowu ku kombisa byikulu bya mabindzu swi nga ta endliwaka kusukela siku ra 31 ku ya fika siku ra 6. 31 ka weti yolo ku fika 6 ka mizati swi nkarhi lowu masiku ya fasi ma tshunekelaka lani na rikata siku hanyiwa a nkhuvu wukulu i ntalo wukulu wa vanhu va kumekakalani na va lulamisela mapavhilion yo hambanahambana lama nga ta kumiseka swilo swo hambana swi tsundzuriwaka lomu tikweni hambi ni ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana na swilo swi endleka swi koka ka ntalo wukulu wa vanhu van'wanyana na kona swi va kumekaka ndhawini leyi hi lava vaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana swi fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka fayire international ni Maputsu ta xavisiwa kutani leswi vulaka swa ku mintirho ya mintengo hambi leswi fasini ri kalaka ri nga se sungula se ya voneka mintirho leyo yi koka na kona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyana hi xikombiso hi na tatana wun'we xavisa mabolsa leswi tshama tatana ya ku xoweta a vito i swilo leyi vulaka swona ka fasini wa rimbe leri
4: yimeka ni vona ntshovelo
3: malume hinkwawo wata
4: malume hinkwawo nikolo malume hinkwawo nikolo
3: umanyi wa kolo kusuhi
4: yena umanyi wa kolo kusuhi
3: leswi swi tisiwaka hi nkhuvo wa ku fana ni loyi ndzumba lowu
4: epa a ni nge hlayi leswi swi swi tisiwaka leswaku swi swi tisiwaka ni tisiwaka pa kutani vanhu vanyingi
3: a xavu wona maxavisi wa swikota xavisi
4: ku ni masiku n'wani a ku ni malembe yan'wana xavisi ku ni man'wana nga xavisi
3: lembe leri hambi leswi fasini
4: rikavakeaswona swa ku penceka yini ku penceka timhaka ta kota va tshimbisa ku hi nghena ntsini ku ni crasha loko ku nga na crasha xa tshika swivona teka xa blade bilela 71 ku nghena a mutsuka laha ti u crasha rin'wana ya, ushayisa labangazini, ngokwengele hanga, ushayisa.

0: 小孙女叔叔是不小孙女我们去买装的说嗯对呀
1: kan mambo marti da tana wona ne mo shafi si am na su mele ando ni lay fere ndol sal papu tu nambe si ku bulu kala sunga te ni le ku bulam ku ni mi jir yo am bana palan te ko diga ga ku ba yi lan si wa e wuli lan am na su tu lan tu si ndaw ta ku shafi ko sa ku jam nambe ni si lo su ni anem am si ndaw le su ti shafi sa ka ku ba ku nan ta lu ku ba ba na ba se ba ku le ke ndaw le lay da wasu bisa su su a mana mana da kuma wannan mun mana wuwa ne na kuma da kona abin da ku sulan an ta ku sabi da su su gulin ba sa
2: mun yi da margar da kinga ku shirye ke shi da shi shi wannan kola na yin ji ta la pao
1: mu kan dulo ku ba mi lan ta amma bi yau ka re ko ni kuma su kar na ko na bi su fere ko ga ne su tungula senti ko ko
2: ne yo songo ne ji ta la matu
1: I'm going to go to the next one.
3: Umahekili wa zihlanu lwei mahungu ya dzongeni kati kumaya kumagumu. Umahekili wa zina loya doropeni gale kavla kulu. Anku wa hombi wa kopuni ya ubenzuli gamwa ya wamba ula hula ula hisa zol. Akankulu kutivisilu ilava nga wina mapalisani ya utalga mahungu ya sazol. Ava matala anwaradi msambiki chiticha inyambani vahumeleli hahombi. Ifraimi masetela awinili hika utamu gaumbiri. Venasi makama awinili. Au tsamu gaunaru mungu wala wabambiri au laulili hihungu legi nga muwinisa
4: reportage lei yolola himitiri ya sazola kuponile ya kutehe jioni nga sanga la kutira lumsa mbiki hile mbega 2004 na explorara a gaji kisikitela temana nyasuri nikapande aguvuru ama gaji lei famba kukala jioni ambe ku yikumekona yivuna ngofu akamaputsu ambe akavela kulu ni nyasoro ni lika kaguvuru ta reportage liule le mitirle mahwa ko hisazolo na kumasa kuvuna vana ni kuvuna tikupun talum msambiki leti titirela kona yona na sazolo timaha ku amitir lika sazolo ambe kuvuna azigonza lesigonza ku ahange kama tiku ni zigonza zigonza kuma lazia kama loko na ni khume gazo wa zigonza kuma lazia la ka khume a khane ni zimbiri zwalomu ka province ya Nyambane então reportage yule le makale ya tirwa sazolo na ikumbikisa ku akuvuna ka sazolo
3: Venance Makamu wa va matsalani va mahungu va radio Msambiki xitiche Nyambani vanga humelela ka mapalisani ya utsalga mahungu ya sazolo hi chipanzi cha provincia amurangeli wa radio Msambiki xitiche Nyambani Matias Vilankulu anga amukela hila kusuhana hungu legi ala zvihiwa leri zvinyika chithuzu akoponi leyi ya upalushiga mahungu
5: Esta façanha, arrecadar dois prêmios de uma única vez, é obra. E nós queremos, em nome da rádio, emissor provincial de Nyambane, felicitar os laureados que nos dignificaram. Os prêmios que a rádio conseguiu são meritórios porque resultam do esforço dos colegas, porque o individual ele associa-se ao coletivo.
3: Matias Vilankulu murangeli wa radio Msambiki xitiche Nyambani kutivisa lejako hika chipanzi cha provinsa muwini wa hombi kutani kuloyanga teka au tsamu gosangula kuve Celso Julio wa Rec TV hika tiku gonka au tsamu gosangula gitekilu ha Luisa Mahumani wa Seminário Evidências Daniel Lucas wa TV Miramari iveka au tsamu gaumbiri Reginaldo Chambuli wa Seminário Evidências na Inau Ive katitsamu cha unharu, lava winileku, vakumiliti mali ta kusukela khanu wa makumi wa magidi kala mazana mambiri wa magidi. Mahungu ya dzongeni kati kumaya kumagumu, ayata kukanyeta mira kumbeleni ka viki legi lomu nyambano kubeliwa a jornada ya ukhanu ya basketball. Eskola Superior de Hotelaria

0: Ete hikola ka kuva ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundza nkulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa switsimbiso xa vutomi tunduleti ndhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba amandla hi mati misabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Maintenant, 10 minutes, c'est Ramba Kulunkari, Albert Langam, Ningro Kulo, Saku Jones, Madame Mofumbela, Manene.
1: Divata Mofumbela Chitaratwini.
2: Vikela Vutomi Zaku, Izabaya Kitiku.
3: Hoyo hoyo kanongono kun'wanyana wa mafambelo manene switratwini. Vhiki leyi hundzeke hi sungule mabulo na Ize Novele, murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafambelo manene switratwini hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhiselo manene ya switarato kongometweni wa ku vhikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi ata kuna swona murhambiwa wa hina hi munyika nkarhi.
4: Mina Ize Novele ni chef wa section de instrucção wa dyondzisi kwala xifundzankulu ka Matsonga.
5: Hi tlhelo lava fambisi kumbe lava fambi milenge, tidyondzo leti mi ti dyondzisaka switratweni va ti amukela hi ndlela muni?
4: Va ti amukela na va tsakile. Ikanela futhi istrada circular kuni ndawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni ine hi beka le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad a va hanyi tiku va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona. Porque khaleni ka kone na maphoyisa na manga kumeke a ku ntinghosi to tala maxi ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona ti swoswi hi hambaku ntirho lowu va kumeka va wu tsakela swinene ntirho lowu hi wu endlaku porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi non pode hi tsutsumisa movha porque kuni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowana.
5: Mi vulavulelana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera i swini mapasadera?
4: Mun'wana ni mun'wana loyi a fambaka lomu xitaratwini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swaku hi laha ni a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele ku nga ni swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yo xita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanele ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi laveka loko hi ya xela doropa zuza xifundzankulu ka Maputo loko hi vona tindhawu ta ku fanele tiya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dliwa hi peredera ra zan'we.
5: Hi tini tindlela ta matirhiselo manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato?
4: Loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swa ku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka akulukula ka misava lani xitrato xi gamelaka kona hi nyima kolani ka paseyo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi loko hi kota hi swi persebera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambelo yolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ha swi tiva swa ku mimovha alani Mosambiki yi famba hi tlhelo bya ximatsi hine tenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola mimovha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona.

0: Se movolo logo chuka o vene a um problema é o fambelana ne numa travões eta kota ku hitsutsuma logo movolo u diba eta kota hitsutsuma ene tenga vas persebera vano sempre o famba chelo za chinene unga ta nyimela movo buzinar porque sempre tu vas persebera so movolo hey a mafambela ya kona nga kutaka meno gama u chova lumu u ta kota ku timvekela ka vutumulaka kwako
1: hi swona loko munhu a famba loko a li stratweni leswo loko a le ka paseyo hi ku va nga le ka paseyo a swi sindzisi ku va a famba na a chava swi nge a nga hambi ku famba hombe a nga famba a hombe
0: a munhu loko a le ka paseyo i dredo lomu a fambela a fanele ku fambela kona namba famba hombe nambe anyima para ku bula ni munhu akuna problem aleswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaku kona va bula va dzungulisana ndzava se loko va vona mimovha hi kona ja va trapa jararaka jao a mun'wanyana po daa friend mun'wanyana po daa ntshaku ja ku gama ku vene tinghosi leti ja leswi hi dyondzisaka swona ku loko a dya u famba a va fambe paseyo u loko a dya u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nampo ti le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona
1: hi ni swi buluwana leswaku tsemakanya hi swona switrato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swi buluhani leswiya va tsemakanya hi switrato mi va byela hi ni vanhu lava
0: hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene porke dzin'wana na dzin'wana siku ha khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya hi vadyondzisa a vanhu lava ene famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele Casablanca ni tin'wani tindhawu kola xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a va papayi ni vamamana na vavhovo lavo va nga ni idadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa porku namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanus nambe a xikolweni muheketa ni ku a buliwa yinini i kule pero u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitrato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buliwa se u gama fonile wa ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swa ku hi yena a nga n'wi dyondzisa a fahla leti se hi ya u tirhisa a xiyenge lexi pero hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu pura va kota ku tirhisa a mabuluwa a mabuluwa lawa ma bekiwanga pura ma xongisa xitrato ma bekeliwi pura hini hi tsemakanya xitrato pura hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwaswo hi vitana ku kolomu mugangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani porke ndhawu liya hi ya so i so para hi facilitara swa ku hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene
1: loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
0: a ni nandzu na yena luya wa ku tsema loyi a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene luya na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni malimited velocity a swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour a va piritu lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident

0: mata a dyondza mhaka wa swi persevera swa ku lweyi na chayela movha boya hi wo yi 10 km na yena lweyi na travesera xitrato a fadlarile se vanhu lavambizi lava va ta kumeke na va kume tirefu ya hikwalawo ni lweyi wa ku tsemakanya hi minenge ni lweyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 km/h ti nga tisekile loko yi ni 60 tisenta ni lweyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku anawu a wu mi kombelaka a wu mi pfumeleli para hi kota ku hi vhitela tinghozi ta ku fana ni leti purke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge a ni nandzu lweyi na yena wu famba hi movha na yena ni nandzu para hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku dyeka ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swone hi kota ku hi famba a switarato swa ka kwesu na hi nga na tinghozi
1: nyamuntlha swi ringene hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
2: Tiva ta mafambela switaratwini
3: fikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
4: Porque agora temos a bica na 22 horas na 21 minutos já ele carca e conhece Jones mas não temos a primeira manene estará tudo com aquela emissora provincial e a Maputo leica e terceiro colono e Alberto Langa cambe na e Congo Malana o Kalanga leia na etapa e com a Jale lantam o fuxnene e já lá matemba John Golo kona ina tala na kuva atasia antoti umelan kuti vonela ka timango ta mimovam.

0: Mukisitiwe hoyo kanungloko wa vukuli. Imvulu wa vikilili kukombisiwe ka batsamiti ku guvernador muntwa wa Shifundza Nkulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna. Inhlini ka nhlokomhaka leyi vukuli la Radio Mosambiki li yingise ku nyimela ka mitlhangano ya xitshungu Shifundza Nkulu Gaza mayelano ni vurhangeli lintshwa. Hi ndlela leyi hi bule na Tatana Carlos Mula na kombisa mitlhangano ya xitshungu lani hi kumeke ni mavonela mayelano ni ku nyimela ka vona ku hlayiseni ka vutomi lavatshamitiku. Hi ku sungula Carlos Mula a vula ku va guvernador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a chuvuka tindzima se ti landziweke ku va a kota ku ya mahlweni.
1: Ka murhangeli wa nyuwani wa provhinsi ya la ka Gaza nkulukumba guvernador a lexi xi nyimelaku hileswaku a fanele ku xopaxopa swa ku hi swihi leswi murhangeli loyi a mi sivaku a nga swi endla ku va swi kongomisa swa phambili. Leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambili. A ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va va pumba a vuxambaji corruption. A ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni. A ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha li koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi. A ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaka hi ku hatla swi nga onheteliwa hi ndhambi. A xitshungu xi la mfumo lo kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwe vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu. Nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina hi la ku ta.
0: Loko ya mahlweni Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiku hi ntshimatshima ku lomu Xifundza Nkulu Gaza. Ku ka nhlokomhaka leyi guvernador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiku le migangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona.
1: A xiyenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hema a murhangeli loyi wa tiko le a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xi tshami lexi a nga ta ya xi tshamela xa hisa a nga tshuka xi tshamela a nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya bachi ya hembe a teka bachi ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu vabala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa.

0: fanele a switulu ku va ta gati mali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshamele ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaka ma nga swi tirhi hi va gwela swa ku hami swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta vuyisa amunyu aka xitshungu hikuva hina ntamu lowu hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaka ku la ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gavanga xurhi hi vuxambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va ta a tinyenyeni ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaka a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswo a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku yi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume mhungu
1: hi vugamu ka Lujimula hi vito la mitlhangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita kukulu ka murhangeli muntshwa wa xifundza nkulu Gaza
0: i ku navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu ku nga le ku tirhela a nkambani wakwe a mahali leswi swi tlulaka vangani leswi nyimelaka swoleswo
1: mikiseto rindzeka endla leyi hi fika magamu ka nongoloko wa tavukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mitlhangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka hi guvernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeo Nkuna a kumisiweke ka vatshamitiko hi mvulu u nga hela nongoloko u bindzuliwe u tlhela kumbisiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi na Mariam Ibrahimu hi khensile ku va u ve na hina mikiseti ya ku rhamba ku va wa ya mahlweni u longoloka ni mintirho ya wahaxi ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko.

0: bakata Matilde ke mashaka titelana na Feliciano wa Zimbabwe ba yentsa loko kempela tpatsa mitiri ya Radim Sibikilo ken au dzeke seven kampe vrengala ina lele ringa kona na kuba pangratana ni munset Mosambiki na 23 horas
1: Radio Mosambique, Gaza.
0: Tani tibisane kimixer leswaku va kempela kulunkarita va hi ku nyika mukandle leswaku va u kungela anhla yo i o itu sat 00 51 3 3 3 8 7 0 0 51 3 3 3 fona mixet ku va kempela u plani rati Mozambique hi loko tela leswaku va kempela hi swi leswi ta ku na u swi landza kulunkari u nga voli ntirhweni u nga vori kaya makungu ke mundzuku kambe swi komba leswaku va yini amungiseti wo ra yi nga lose bulana mani ku sikala kwini ya lose mungiseti bulana mani ko yini masinga mungiseti nei na uka cinca hi ku nene ngopfu swinene kambe ke mintirho ya le xitichi mu yi kuma hi tindlela letinene yini u kesa ku kuma ngopfu swinene kambe ku lo nkarhi wu le kaya kumbe u kumeka ntirhweni a wu rambiwanga.

0: bua godimo fela ka skwe.
1: Ehe.
0: Ya.
1: La u fanela ku ati vula leswaku va swijo swa wena swi swa kona.
0: Leswa wena u kombela rivale.
1: Tlhomu yo ta jiwa kambe.
0: Oh, a swijo swi fana ni swilo.
1: Eh.
0: Ya, leswi nga tsalwana hi luna xoke.
1: Mm.
0: Le xema xa matwalo wa xipoka leswin'wana.
1: Na xo xa suka endza ka misa.
0: Oh, xa suka kambe le xena vale i pecado natural.
1: Ah.
0: Ya leswi swin'wana leswi kuma hi saka xoxiya. Se loko a wu ya tsakamisiwa na u nga balanga hinkwaswo ha wo hemba.
1: Ha mina hileswaku va ndzi phuze ku tlula mpimo ku heleni ka vhiki loko u tlhovu yo ta mhama byeleni
0: wa swithu
1: a
0: hi
1: swona hi khensile bye bye
0: bye bye bye bye tira hombe
1: hi khensile vukisetileli nene
0: chao.
1: Imitiru ya radio msebiki na yobulana wana mungset kulongari alose bulana mani kusikala kwini. Apeleni mungset.
0: Apeleni.
1: Yobulana mani kusikala kwini.
0: Kusikala shilaulene.
1: Shilaulene kwa yini.
0: Shilaulene kurayi shilaulene.
1: Ina kase abinzu marifusheta kwa seno mrumu kwini.
0: La mosetsi wala yini ti magenda ma ta kona tshini ngupfu mara se makwalo mo shop shop.
1: Aha. Se mama kumanyana matsavu.
0: Matsofu makumeka lo magenda. Mhm. Ti makumeka.
1: Kambe swa tsembisa swa kuva rito vari pfuxetwa kwatsi mara ni ku dzaleta anga va kankarluke wa malanga masinguna.
0: Ya lo mala nguta mabona wa mala.
1: Mhm.
0: Ai mushiri ndambe mushiri nene ngupfu la xilawule.
1: Ta kwenke. Kambe melano ni makungu.
0: Ya mana makungu ntshumu mzuku mina na makungu ntshumu.
1: Rombiwa.
0: Na danta.
1: Awola ku fihla.
0: Na danta ni fihle.
1: Eso da kambe ke Antsatsi unga usia kuka Vixit, mwela nuni ku tlangela kwela ka Vicky tidlaleti nani?
0: Mwela nuna kutangela ngopu mesh mwela, sasi usia kula ku esh mwena vachelwa mwova, tivo ne lente, mwitu kontrolera ngopu mtindele, ne mwa shingi wa makinda kumana lao, ma sesto, mwena sesto, ne ma jove ngopu, iwa dozimele, mare ya etlela nishusu, mwena dozimele nkuma ule,
1: mwena
0: etlela nishusu, lana gona, pete, aloku uma wabo sihlota loku tshamisa ke sokutani ku tshama
1: na kona swakala swa ku swa ku kutela u tshamile ke
0: wa zota mene zota mene swa kala ku sukutela swi hotsa ye mama yo mama na va u swa ku kula lweni nga ta famba swa ku selana ni swilo mina wa zwa no mantlanga nda kuma
1: swa antswa ku ti vhikela ku tlula ku voya da hi wa xibedlela.
0: Isaro coração war.
1: In ku tsamba leswaku va kempela vrangela radim sabik dele ku ing seten mara nku va itava iku ngwatsa ka minongolo kuleitako.
0: Ta, ta bom.
1: Isona, bye bye.

0: Sasiyenza.
1: Ah.
0: Mazayiwona maphandele lawo.
1: Ayiwona vele.
0: Maphandele.
1: Ayiwona.
0: Wonyana nje athama nale ka maphandele kuwutisha.
1: Mhm.
0: Kuwutisha.
1: Eso. Kapheke ntsatsi ushwa kuba uyisiya.
0: Ah, mina ngisazi ukuthi ayi phambili ngendlela dinyana. Lapho sasakhaza ukuthi lokuthiko uyathama ukulabele ubonelela umunyana. Ngizibona kasabona. Phela lokho azabho. Isara kuba abantu wena le. Ja, tathi kuba yantizweni itiza nje. Ngabe kuwonelela futhi lokhu sinje futhi inkomo dziwa zihola lo. Kanti nje sokuphanda leso. Yangwali sona ukuphanda. Athi bendi yole ayishongo le. Yona ifanele bimpela mpela isibona sokuba. Ngoba
1: Isikang. Esone kensin ngofusnana. Bye bye.

Awudilika male yilile. Itokluze ke kamale kuya teka. Oh. Ave Joaquim makwa kwala ngana meno 35 minutes zenika kumela 10 minutes. Itaba nongono kota majela. Eske ya kazakanye. Teka. Ya kuma SP Music.

0: ritse kwa rathi msebika kulwasani kukwazela kano kunoko lo ungo vutobi ni majela manene nyamutle itava ibula ni rosa mavimbelwe i msweki lwe atako na atirisana ni vanu risiku rungwani rungwanyani kuva kumaka ka bazara kukali kuru mdopeli na kanchencha ilwe kempela angatava ai nyika shu ndesha lisi swekisa kusona mela nukuba atava ayamukela vanu kwenkwabo ngaba lwe atako na anima vajwe ya tesao ngaba lwe atako na anima vajwe ya kutela chukela diabetes ni mwanyani kema ila nunu kuba ma lavetela lusha kuba maveni avu baso bile jwinane tiba kwa kona lusha kuba ivanyink va suka kuhu sikuru mwanyani wakunguma le mintiru eni va lava kuva vata fetula luku kufika nkardo wa dina kambike yena matikomela yena iwa ya kona itava imulosa alosela ni kuunga vula lusha kuba materiala iwa ila utakuna orna wona ni kushundla ishi leshe unga na shona
1: na shua ya kata nukata na wona mwona mwufu ula suna ina ili mafagwa so kuna dara aya zembo mwono wa diabete tingi ni maashitakadu nwosha beshi se na shukuna nitrisa kuhini manda na mbe frangu na mbodi alifu tingi alifangu ya unishwe ke mati so nchila nyara nusa shukuma entao nipunu wevo ni upuni sana mina vobu noe fast ubusho shona dwe aga masamelu munu no ubona shona situasyon na ele se interesa so so so
0: kambe mchumle unga ivula uilu ngisela loko vako dwe alesha kwe la mchuma kumaisa kwe ina kumbe sikuru ngwani ngwanyano utena uushi nyimele lesha kwa vanga umele
1: alesho vambe nivoli ligarela vakuna ni yenche ni chumisho ja lava utala se na vativa ku ntirikhali ntirha na vo hi malembe ende na switiva swona tinga xi mahisa ku yini vara va ta kuma va nga u fana vangana
0: va ku fana ni lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema na tesao ku la ka munyu kumbe va ni problema na diabete kumbe swin'wana
1: ni ntirha na voka hinkwavo va diabete ni lava va nga ni problema na tesao na vona loko sweka na mpoti data munyu na mpoti uchelela matimperu ka swakula endao ntirhisa na voka hinkwavo
0: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga tirhisana na yena manje munhu loyi a fika u mi nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
1: mina ni tshama ni preparada ku naswona u duma dotra fona puti ku swa ku humelela munhu wa ku a ka rika masiku ya sa ende leswi a nga swona ni tshama na ni mahaya xitshakati ni tshama na ni prevenile swona loko u swa ku humelela munhu a nga fi ndlala
0: enaka loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbila wena yi tshoveka hikuva u mi vona swa ku va ka xinyimi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi

0: ndzeke leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu swa ku a xifambelani ni mavabyi lawana maxikwelo ni cuvuka swa ke swi endleke
1: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a ri ka situma swa nena mbaka wu gwelanga hi kuka wu gwela wena tingukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhemba
0: mo va mi pfuna na mavonelo
1: hi mpfuna na hi mavonelo
0: kambe vona va yamukela
1: va yamukela
0: mayelano ni ntirho wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyani wa lunghisela a vuya tata munyu swi nga va kahle leswo
1: a swi kahle munhu nampoto hi kateka hina va ku sweka a loko a le ku sweka vala pena loko nchumu xi nga na munyu a munhu a engetela ha yexe a nga loku tata ku hi tirhisana na vamanyingi kumbenyana u va ni tirhisa wa nga leswa munhu se ya kuma na wo chela munyunyinga swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twali
0: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhenini lawa a nyikiwaka xipiritana wena u woho sweka u ma yisa kwini
1: i makazi ya raru ku makelende mo fona va vona lunghisa nchumu xo yata andtown loko u tshaa ku humelela lava va ngeswo tadana sempe nambe tolo ku humelele munhu a nga diabetes andtown a ni ma xithakati no n'wi cela xithakati ni mpfunga a kumekana a tigela a ti fambelana and ti tinge ni tshama ni xithakati nyana dulari swi na loko munhu a tshaka humelela enkwana leswi a swi lavaka a swi koka ku waka xithakati ni n'wi chela xithakati mi swi lava munhu a nga ku wela
0: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela vu leswaku va wa khoma kwatsi a ti va kona leswaku wa famba ya sweka lomu amichadweni nakona u lumi ya wendzisa swoleswo
1: ni yingisa swa sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vontlhanu na gwera hi sweka swa ku gapa ra vanhu vanyingi andtown tingi hi ni mamahela muchumu matimberu ka nkama wo susa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi andtown a vula swona tingi evitara a matimberu niswa ku hi tata mafurha ka xikhavo a swi laveki para lava vakwana
0: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena a maendlela la bazari wola ma
1: mi ni rhandza munyu kaka mi leswi kaa swa ku ni chela munyu ni wunu andtown a yi ya difference bu mi ya ni vaku mi ni vatata makilendi lawa ma vakwana
0: kambe loko a wu navela ku va u nga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
1: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonela mina a ni navela ku a tlenti loko hi sweka hi nga cheli munyunyingi tlenti le engetela lona ha loxa a nga la ku hina hi tata munyu ka swoko ka panela reso ke hinkwenu la munhu a ta kumaku a fika a kuma nchumuaka a nga li ku munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
0: a matimberu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
1: a matimberu ka swakudya ku ri loko va dyi matimberu andtown temperu lalikulu lele bedeminiji mina ni tirhisaka i nyana ni xinyanani a leswi i temperu wa kula titemperu ke hinkwako loko swi tiva ku swi tirhisa andtown a swi ri bomo hi hambe hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamampenyana wey ku ni matemperu ya ku hava bomo ra hi tekaka swakuma
0: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula va fambisa movha ku va va kombisa ndhawu ya ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana n'wanyana a ni leswi lomi byelaka swona
1: mina a ni navela ku a vapassageri lava motori vapassageri lava tshaka va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava humayelani ni wutomi leyi munhu a nga na lowo hi ku koti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tlhela munyu va tla mafurha ndhawu leswi se swa peristukara.

0: vakuma ku fihlula, vakuma ku lalela, vakuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi, kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xundla xo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi. Hi amukela ku salisiwa a Roxtino Botela bindzu lake no kombisa lipelileme.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.

0: ve ta madyelaka leti ndlela yi kumeke ya ku va kambe ni seri ku banyana ndleve ka letitsongo ti ranaka ni hanyela ni ta madyela ku nga le khale yi ta va ka emahora leswi yi ta longoloka ni vunanga hikuva un'wana drinka yi ta va ni xundla xa mintirho ya vusiku.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Uma hora, chefão de Zancouro, Gaza, Nitico.

0: Jongima kwakho athi kha ke arminda ina uma na 30 minutos ji nkarke wa shundla shantiro u kar tan yala ya imso provincial de Maputo e kuma Albert Lang
1: oyo hoyo ka shundla swa matirhela nongonoko u kongoma ku nyika nhlana vana va tiku leswaku vanga chipisi leswi va swi endlaku nkongometweni wa ku hlayisa mindyangu hambi ku kulisa tiko. Lweyi hi buleke naye a si ntsatsiyo ka lava va navelaka ku endla ntengo kumbe negosio. Kasi hi hlwelela yini? Hikuva munhu lweyi a hi nhlolo wa tivulavulela a hi muyingiseni.
2: A wu peleni hi vulavula na mani? Vulavula na Luis Njiwe. Papai Luiz, gente. Entrou muito.

0: cincata hi ku vona ni chova siku ni siku antirho lowu ni wu endlaka siku ni siku ni wo xavisa mabawu i mabawu lawa ni teke hinkwati dadi ya sesenchu or sitisenchu or makinyichi itali hi siku i mabawu lawa a ni lwele ku ma xavisa hinkwawo ma hela i mabawu lawa na makinikisa ka lava va mumiti loko ku hela hweti i muholo wa mina va ni holela hi mali ya mabawu lawa imaji a ni fadlari ku hakela ka lava va ni pfurhiselaka mabawu siku ni siku na hakela police loko ni va cheneka vanhu na mindhawuni kumbekana ni garantie ya ku ni ta hola hi swinhumexi a mabawu ma na ni segredi bya mabawu hi leti a loko presembre u ma xavisa nyamuntlha masala ni xavisa doze a mundzuku ku ja i dash a loko moza ma matlulela eka siku la wunharhu epa na swi kota ku ve ni mabawu lawa se ni nyikela hi manharhu ni ku yi tlizi or ni ku i vhinti ni ndlela ni ndlela ku ve ni nga machukumeti ma landzeleriwa hi vanhu hi ndlela yin'wanyani futhi ni nayo ni ni leswaku u nga ku no luza manjhani luzi xikhume xo xi swi tivaka mina xin'wana na xa munhu mun'wana ni mun'wana komo swa ni tiva swi va na tano swo rila ku rila swi va na presente swa madojani matrejani a swi ri tiva nchumu ni swo vuri leswi swo rila mabawu maji a vatswari va kona a va na mali na swi nyika mabawu swi va na tano swi dya a ni voni ku perdela hi swona ku ri mina na mina ni ve xin'wana tani hambi loko ni nga pfuniwaka kumbe ni pfuniwile a na ha khomboli maji mina na swi a ku sintira swaku leyi i n'wana wa mina swi va ni leswi rilaku leswi vatukulu va mina
1: hi swona se mina nkarhi muni se na mitirhi hi ntirho lowu wa ku xavisa mabawu
0: a ntirho lowu wa ku xavisa mabawu hambi matirhisi hinkwani ni nayo ya ni nayo diverdade i futhi mina va ni tiva hi mabawu a vanhu vanyingi ya so va leswaku mina a mabawu a ku lava ku xavisa mabawu na wu ni xiviti hikuza ha yini van'wanyani va ku prometela leswaku hi sele mabawu nyamutlha maji u ta khali yo teka mali na ku endle ka swoswiya wo hemba maji hikwalaho hi munhu a ni mu khomele munandzu no miyendla swilo swakudya leswi a tlhela a vuya ni ku a wa khumbu leswaku wake u teka mabawu u nga ni hakeleki loko a ri munhu wa munene wa remborisari wa ni hakela futhi a swi lavi ku ni mahlonzi leswi mabawu puriki muchumu ya siku ni siku
1: se inaka mina 35 wa malembe se na mixavisa mabawu i xini se u xi endleke hi negoso
0: leyi negoso ya mabawu a ku hlamuxela i nkama bawu swi nyingi ni nga swi mahetela ya swi nyingi ni nga swi mahetela a yindlo mina ni yakile ya mina hi mali ya mabawu hambi loko a ni pfunisile yin'wana wa mina a yo ni pfunisa maji kambe na ni kombekisile leswaku mina a mabawu presembe na ma tiva ku ma xavisa ma ni mali ya
1: u wundlile vana hi negoso leyi ya mabawu
0: ni va wundlile vana va mina hi negoso ya mabawu maji loko ni ta kugwela averidade ya mina vana va mina ni u nge swi kumi swaku ni va wundlise ku yini hikusaka ni va wundlile lomu a vana va mina ni va wundlile ajoni mai hi ku ve ni va nga kula vona se va tlhelele johani maji na va dlaya mali ya mabawu lawa i ma hi swoswi se va kulu na vonawu va swi tiva swaku papayi a hi hundlile ejoni ni lo mosambiki ni nawu rimboso a vana va mina a ni swole nchumu va ni pfuna vava
1: se u na vana vangani
0: a ni ntlhanu wa vona maji ni perdere a ti mune ni perdere amsona ni perdere joxi hi perdere vambirhi vavanuna
1: ya solisa le
0: ya
1: se i vavanuna lava va nga sala
0: kusele a wanuna ni wansati
1: se a joni moya ya tirhela kona i swini
0: a joni loma ni li kona a ni wo tirha hakunene maji ku eka bankama ku tirha ka mina lowu mina se a ni koti va swi ku ni musula afrikana hikusaka mina ja a ni ni muti ku siliya so a ku jela ku veni ni hakeliwa a muti ka ndhawu leyi va leki ma 14 o maphopheni ka kumeka swaku vatswali va mina wa vona loko u ni nghoza ku veni u swi tiva swaku lava vatswali va mina u ve respect ni vatswali va wena u va dyisa u va ma

0: hinkwaswo hambi loko va sala va nyikiwa swakudya hi vakon'wana kumbe xana hi va makwenu va mina a swi chota vana va mina vatswali va mina va ni telile va ta fika va ku Louis papa na mamani va ku n'wina mukone hinkwenu mu vanyiki ka hina ku va swi vala vanhu kusa n'wina muoyo maji wena wa mateu leyi hi ku welile va ku ve leswaku loko hi chuka hi vuta se u gada vamakwenu hi ku lava Mosambiki se nakunene a ni zanga ni phikizana na vona ni yo vuya nakunene ndzi endla vona a vatswali va mina hi November 3 a ti data wexa laha phindelanga Johani va vuye mpela va ni byhepukela ni sala ni vamakwenu va mina ni leswi a muti wa mina i ya muti wa ba wa mina u ni xithuzi hi mhaka mina kwalikeri koze u xili kona va ni vitana nana resolver hikusa mina ni matekuku manje kambe vona laya kaya laya ku ni a va sobrinya ni vamakwenu va mina va xisati mina ni humile ni yake mundi halava va le timakopeni ya
1: u va siya ni muti
0: ni va siya ni muti lweyo ima xa ni choni ni nga yanga njhe hi swovobye ni famba ku leswi ndza khaluta hi kona ni pfuxela na vona
1: se u va byela yini lava va pimisaka swa ku negosio ya mapawu yi nge va pfuni
0: mina ni hlamala swinene kusa mun'wanyani ba wa mina mun'wanyani ba wa mina wa kumeka ni mapawu ya vhinsiwa a ka xavisi a heta wa kumeka ni kizipanji a ka xavisi a heta amapawu amapawu so o va lexi xi nga nongosi a xi swi lavi u xavisa na u khahla vanhu a xi swi lavi u xavisa no ni disprase ku lava ku ve ni u ve ni matinyo a handle leswi ni va ku va leswaku hi ku hleta ni vanhu swivolisi hi leswi
1: marito ya ugamuni a vulaka mabala
0: a marito ya ugamuni a loko ve ni vamakwenu va mina lava va ni ndlisisaku ka nkama wolo ni vulavulaku swiwobyi loko a loko ve ni va swi twisisile va swi tiva swa ku a mapawu loko u zama gweva nyamuntlha hi nozo kumbe hi dexe u xavisa dozi a vuleya liyaxa n'wana mamani kumbe ba wa mina makwenu wa mina wa xilula ku ve ni mu swi tiva swa ku a mundzuku ka kona mapawu u nga ha mateli ka musamandla ka dozi vhele u ma xikisa u ku dash futhi loko u gweve hi nozo a wu perideli nchumu vhele u ku i noze wa swi vona para ku ve ni u nga hlupheki futhi hi swona swo sweswo hambi loko o i woyichu a hi problem ya
1: khani mama swinene hi tlangile mabulo la khani mama
0: khani mama ni bonile ku ve ni mu ni bulisabulisa para ku ve ni u kona ku pfuna vamakwenu va mina van'wanyana lava va xavisaka na va nga swi twisisa kahlekahle kasi ku na ku va swi tiva swa ku leswi xi nga xana nkosi ya ku dliva xi va fanele mapawu kumbexana tibanana van'wani ni nga cona tibanana ti cince ti ma hatlantima nkarhi wun'wanyana ku ve munhu a ku ni lava mala mina yi nga gweve yona maxi a khohli maluku a vhela a nyikela para ku a ta kuma mali ya ku vela a ta gweva swa nyuwani ka vuchupu leyi ya kunga yi hatla yona leyi yo swi mati ya swilo leswi kombela ku ve ni u swi tala ku lara bebe ro kepa wa siku u peredera ya hi mhaka leya ku u lava ku mantlelela leswaku ni lava mali ya mina leyi ni nga gweve yona para ni maluku a swa ha humi ya ya
1: hi tlangelile swilve u navela ku mu rhungula ka vaclienti va wena
0: na ka ri ka maclienti ya mina ni nga tshuka ni wu ni navela ku rhungula a maxaka ya mina ma nga ximbuzu le ka xipaja ni la swidadi ka xibutu nini maxaka ku lomiya ya yohani wa mina ta vhitoria va lawurintina va lawurinda epa vanyingi hinkwenu ku halani n'wina mu ni yingisetaku na mirungula mina Louis Njive n'wina Valenti Njive na Izara Maxava hi mina after that matola
2: i nkomu swinene mi salisiwa hi Alberto Langa a mi xivelaku vuyingiseti byinene ka mintirho yi ha landzelaka xitichi xa inkomo swinene misalisiwa hi Alberto Langa a mi xivelaku vuyingiseti byinene ka mintirho ya ha landzelaku ya switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko a Radio Mosambiki
3: olo ku pangulatiwa laha keha nkandi n'wuyanga ku dla kwetu wa kunene kusuka le miso provincial de Maputo inaketa leyi ku fika ka 2 hora

ta sungula bulu kera vhiki bulu hi laha ku tiva risima hambi ni ntirho wa ku konya nkarhini wolowuya hakunene ka wo nkarhi wolowuya wa bava na mhani kasi ku konya loku ku tirhela yini xana na leswo ka hi ta bula loko hi ta va hi fikile ka 2 horas.